0: You are listening to 106.9 FM, your daily source of hope and encouragement.
1: There will never be a sweeter story.
2: Mabuhay mga kabaro! Ito po si Joseph Christian Aceves, naglalayag sa karagatan ng English Channel mula dito sa Motor Tankers, Cali del Teatro. Kami po ay palaging nakikinig sa Landmark Radio 106.9 FM sa pamamagitan ng online live streaming sa www.baptistbohol.org.

0: On the air because we care. FM 106.9 Landmark Radio.
1: Ang tingog sa kamaturan, dinhi sa kahanginan. The Angko Radio 106.9 FM.

Son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. Before you read verse number 12, kapuy sa kaining mabunalan ta tug anan kasunod di wa gyoy ganahan bunalans ginikanan. Ako bitaw ang akong papa kay disciplinarian man to kayo, and always hate my father sa kaniadto pa ni layas ko ni agto kog puyo sa akong maguwang ni manang abilin. Wa ko ni agto dito sa kuan sa akong kanang akong papa kay magsigig bunal bitaw kasi piyat bunal niya tungod kay wa pa to siya na kristohanon kung unsa niya kay pag retire niya nag electronic kanang entusiasya hasta screwdriver duklon tinud na niya ang ibunal na mo katong test wire sa tester. Sakit kaayo niya maghubag-hubag diri kung kaniadto mao kung ang iyang gibuhat kaniadto iya pang buhaton karon mo agto ko sa police niya ako siyang isumbong anti paddle law. Ikaw ang ginikanana ka, no? Okay, verse number 12. Ready? Read. Maski sa usa ka ginikanan nga gihigugma niya ang iyang anak, nalipay siya sa anak, no? Pero bunalan. Ayaw pagdahong nga gibunalan ta sa itong ginikanan, nga wa, nahigugma na itong ginikanan. Kuhaan na si muna-una. Ngayon ka, kung nahigugma pa ka na ako, nga nung imo man kong gibunalan, maglingod ta. Lingod ta. Proverbs chapter 3, then verse number, ako giginan ko na, the very first setup nga, nangyong inita sa itong first fruit. So we talk about first fruit. Unsa magyoy theory, unsa magyoy principle of the scripture behind what we celebrate. Ningon na Bible nga, let every man be fully persuaded in his own mind. Sa to pa, in order, in all the things that we do, there are principles behind why we are doing it. Doon na tayo prinsipyo, nga nung ato nang gibuhat. Nga nung ato mang gibuhat nga kanang sana nga ni disobey ta because we are thinking that we are more knowledgeable than our parents. Mo gina, there's always principle behind of the things that we are doing. Nga nung ni simba man ta Sunday, B. There are principles nga nung simba ta Sunday. Amen. If there are principles pud nga kinahanglan nato i-back up yun nga nung ato ng buhaton kung Saturday ba o Sunday, there's a great scriptural principles nga nung Sunday yun. We celebrate the resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen? And the greatest proof niya na the Sabbath day belongs only to the Jews. So in everything that we do, there are always principles behind nga nung gibuhat na nato. And we celebrate first fruits. And we get it from the very time that the Israelites, ang mga Israelites, nagbuhat nini. But the principles behind, ato gining tanahon, first fruits, pirmiro nga mga bunga sa atong kinabuhi. Because the Old Testament, ang ilang panginabuhi kay agricultural man, hinduta pangan, unoy, galaway namang yuko Labi na ining unsani, kalang kiat-kiat. Ngayon, gingan lang masani, kiat-kiat, no? Mukiat ka, basta di kumukaon na na. No? And Proverbs chapter 3 says that honor the Lord with thy substance and the first fruits of all thy increase. Unsa may spiritual truths if we are living of the principles nga atong ginabarugan, then what are the spiritual truths with regards to first fruits? Ang spiritual truths or the very core values nga kinahanglan nato tanahon, living from heaven's perspective. For with God, all things are possible. Mao ginay prinsipyo gyud. And I'm tempted to go back to Nehemiah chapter 4. Nehemiah chapter 4. When the Israelites, Nehemiah chapter 4, then verses 5. Tanawa gani, tempted ko para sa mga absent kay ang teacher, review na lang tungod sa mga absent. Sige. Nehemiah chapter 4. Then, verses 1. Ningon sa, and it came to pass when Sanballat, ang iyang word, ang iyang meaning sa iyang pangalan, strength. Sa to pa, physically, tingali, dako

home. We are people not even have, paminaw ha, during that time, not even have 5,000 pesos in the offering bag every Sunday. Nya unsa gun ato na pagpalikod? That's 1,879,000 pesos. 1,879,000. Saan na nato pagbayad, Pastor? But this is a living testimony that God is good. Makniya mga Jews, gibebiyan ni mga Hudiyo, unsa gun magud? And the next ridicule or next nga giyang gingnan nga ningon siya nga are what are these people Jews doing? Next iyang gingnan, verse number 2, ningon siya, will they sacrifice? It's a mark of goals, not only mark with the power of the Jews, it's a mark of their goals, claiming to have divine favor. Kay pirmi mang gi-impart ni Nehemiah, God wanted us to build back the walls of Jerusalem, and they're trying to mark. Kinsagoy, kinsagoy goal ninyo? Muna'y goal ninyo? Kuya, wagod. Doon yung mga tao, no? Mag-question sa itong goal, no? One time, nag-goal, yung tao kumuag to America, bisa kong saon, I've denied 8 times. Hindi ko nag-uuban ko, nga nung manggiyod nga, muag to man ka dito, nga mismo ang ginoon naman nagsinyas, nga di kapag tuon, kay na-deny na ko ka 8 times, always na akong gibalik-balik, because that's a source of strength. I always remember the things that I asked for God. Nga nung ko din taon, nga manumukos magkamusut ka nga itong kamera, 8 times, on almost every year, niyag to ko dito, niya, gitagaan ko multiple entry. Mingon ang uban nga, ganun mamugos magas gino? Wa man sa kukadung mong gino, ningon nga, di ko patuon. Nganong sila ang giingnan man? Na akong tagtungod, wa man ko ingna. Kamu giingnan mo? Wa po, di, pagtuon ko. And it's a mark of the power. And Sanballat was only looking at the outside capabilities of the Jews. He never believes that God can do anything. Mocking at their goals. Ingon siya nga, were they fortify themselves? Mapalig-on kahana nila? Next, mocking at their faith. Will they sacrifice? Ako ni gibalik atong Wednesday. Ang mga members, willing ba mo sacrifice to rally, to back up the things that have a goal sa church? Yes, sunod, mocking at their plans. Mingon sila, will they sacrifice? Will they make an end in a day? Doon na po yung mga tao, sige, pasug na, pero di na sila katapos. Mga tao, no? Kung mag-agad yung ka, another thing nga, gusto ko i-drive out, sometimes our focus determines our future. Unsay pirmi nimong tan-aon, if you always hear negative things that will develop in your heart, I don't want to be with people who are quitters, who always think negative things, who always say, I cannot do. Kapuya ng mga tao yung nanoy. No? Adi na nato kayo, yari ragita. Ah, kapoy ka nang naatay goal, ay, kapoy ka nang sa one day mahimo ko nga engineer. Kuya, wag ni mugod. Kinsa gu ka? One time, there's a pilot, usa sa gisgutan sa atong Miss Universe, kanang nasa Tondo, Maynila. Doon ay usa ka young people, nga, someday I will fly an airplane. Diha ko na sa ibabaw sa Tondo, Manila. Someday makakita ang kauban ako nga mga young people flying with an airplane. Yung mga tao, hey, higo. Kung ano na, unsagun yung taon, ang ipakita ang iyang balay, pertig yung wagyoy kaugmaon kung magtanaw ka. Pero ningon siya sa kasing-kasing yun, someday, I will fly an airplane. Pakipun ako ang mga young people na ako na diha. And it became a reality. He was now the chief sa tanan ng mga pilots sa Philippine Airlines. Came from
Tondo Manila. Iba no? Daghan kay mga stories ingon ana ba. And they are mocking at the plans. Mga tao nga mag-BIBI sa plano nimo, plano sa church. Di na lang na ako ibutang as general gid sa church. There are many people nga magsigig panaway sa imong plano. Unrealistic when it comes to time frame. Ningon dayon siya nga, will they sacrifice? Will they make an end in a day? Mahuman magyuda nila. Sige, pasugda. Di na mahuman. Ano mga tao yun na, no? Mocking at the resources of the Jews, will they revive the stones out of the heaps of the rubbish which are burned? Church, honor the Lord with thy substance and with the first fruits with all our increase. Nganong ato ning gibuhat? We do this because of the spiritual truths living from heaven's perspective. We are not living on what we can do. We are living because God is able. Di man itungod na to. Kinsagod ta. With God, all things are possible. There's one missionary from Texas. Ningon siya. And I will distribute 1 million Bibles in the Philippines based in Cebu. With all the languages nga naa sa Visayas, Cebuano, Caraya, sana Ilonggo, natanan nga mga lingwahe diha, ningon si Babius, I will distribute 1 million Bibles. Why nakahimo niya na? Even sa karon nga mga missionaries. But he was able to do it. Amen. Maybe people mumak, magbe-BI sa imong plano, magbe-BI sa imong goal. Magbe-BI sa capability nimo kay ang gitan-aw nila ikaw raman. Magbe-BI sa imong faith, magbe-BI sa imong resources. Forget those things. Don't focus on the negative things. Amen. Because you are who you are. Kung imo gyud tanawon, magsigi ka. What? Ang tubig magsigi gyud nagtugyod, mabuslot gyud na madugay gyud. And I don't want to be with people that will always say, we cannot do it. Amen? So what's the core value? What is the principle behind celebrating first fruits? Because we are living from heaven's perspective. Number one, it is always in the truth of God's word that we have what we have, not on what we don't have. Paminaw ha? Ako ni simplify. I mistake siguro sa pag-type na ko. Paminaw ha? Mingon ako ba? Nga muhatag ta sa itong first fruit ka po brina to. Wamantay kwarta good. Paminaw ha? Wakag ipahatag sa Ginoo sa wa ni mo. Oy! Naminaw mo? Wakag ipahatag sa Ginoo sa wa ni mo. But, and even Luke chapter 12 verse number 48, for unto whomsoever much is given, of him shall be much required. Amen. Kung unsa gani ang gihatag na naa nimo, you are required. You much is given, much is required. So the blessed truth, God never requires you to give what you don't have, but he requires you to give your all. Wa kaniya pangayoy sa wa nimo. Napamudiha? But we are responsible of the things we have. Because much is given, much is required. And first fruits, ako ni-explain pag-ayo para doon na gito'y background ba? First fruits refers to the first portion given to God. That is given Him our first and our best. Mamugod na ang prinsipyo good. Angay natong hibawan ba? Ningon siya sa Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3. Ako na istorya na ko ni once kagahapon istorya ko. Then istorya ko dito sa audio room. Tagatabog testimony ay. I will give you a testimony. Ni-sign ako ni kuha na kog invoice of worth of 240,000 nga kabilya. 178 ang kabilya lang. O pila to, 70 sa tubo lang ngayon ini nga baga para wala na maroy mga yun anak nga mga scaffoldings, para lang scaffoldings.
at the very time pag order na ko niya, to tell you, always ko mag-ingon niya ini. Kininga family, naghatagan og tithes nga dili ato. Isugo niya ang iyang anak nga si Paul Christian Katayan, si iyang gisugo. Akong gibutang lang diha, ko okay, diha lang nakil kay nagpalami. After sa gibutang nako, then gikuha nako sa that will be ingon si mama, that will be ingon si papa, si mama, that will be their first fruits. Asa ka na? Di na nato member ha. Pag-ukam na ko, brad, that's 60,000, brad. Wa pa ni fail na ko ang Ginoo. Design ko 240. Gitagaan na ko niya daag 60,000. Dili ko buang, oy. Amot lang ka, buang ba ko di maglibo gani ko? Huwag mainas, Michael, mabayad ko 170,000. Kaya na naman ko i-advance. 175,000. Di ko buang, oy. Klaro pa kaya akong pangisip. But I'm not just a visionary. Because faith will work. Kung tinudanay ka nga na kay pagtuon mo, trabaho ka, oy, amen? And first fruit refers to the first portion given to God. Giving Him our first, ang paghatag sa primero ginato, and the best, and it is a principle even in the Old Testament times. Iyan ang prinsipyo even in the Old Testament times. Tungod kay naam kay mga tao, good. And to erase all the doubts, theological doubts, kana nato. Mingon na ng uban nga, Old Testament na. Okay, then, what is the principle? The principle is just, pamino ha, ang prinsipyo, ingon inirigyon. And it is a universal principle that God wants to be the first in our lives. Ano mo prinsipyo na? Saan mo pag-apply? When it comes to first fruits, when it comes to giving to God the very best, mora may prinsipyo na. Amen. No matter on sa imong gihatag, it could be fruits because agricultural ang una nilang panginabuhian, fruits, the first fruits of their crops, the first batch of dough. Ang pirmiro nila nga sa dili pa gyud sila mo celebrate sa Passover, ang pirmiro gyud nila nga imasa. They will not bake upon it, but they will bake it and give it to the temple. The first dough, the first fruits of their grain, the first fruit of their wine, the first fruit of their oil, as well as the first, napakinig sa Bible, even the firstborn son. Ya, kung puro babae atong anak, ihatag nila na para mapastura. Namin mga babae, ha? Para mapastura na lang, ato na lang ihatag. Mugin ay, unsa may principle? The principle nga atong ihatag ang best. Amen? Ang principle na giving Him our first and our best. Then, ikay mo determine niya na unsay first o unsay best. The first fruit giving was an expression of gratitude. Acknowledging that that everything comes from God. Ato ning pasalamat nga ang tanan gikan sa Ginoo. I was able to encounter an illustration ba. Mingon ta nga, wa gitay ang ikapanghambog yun. Kitang tanan comes from clay. Comes from kanang sana lapok yun. Nya gitanaw nako, and the word clay, even though himuuna siya sa una magdingon ini kana maginununan bitaw ka og kanang kulon bitaw. Maginununan ka kulon, and the more magkadugay ang kulon, di ba magkabrito? And the more nga gamito na nimo, not only magkabritol na siya, magkakaraan na siya, humok na kayo, niya, the more na nimo, kiingon na ang atong palawas, wa may modular na ito dili tanan. If our body, gikuha na from the dust of the earth, niya, pagkuha from the dust of the earth, the more magkadugay ta nining kalibutan na, magkabritol na atong lawas, why? Ambot lang, unsay sakit po ninyo nga, matipi ta sa itong sakit. Simba ko lang, pastor, eh. Madag, simba ko lang. Di yun matabang yun. Ang uban bitaw, kanang, sana, himso kayo niya, na, nakuha na raman ato, namatay. No? Pero himso kayo niya, ato lang mabantay lang, namatay. Gratitude, it is acknowledging that everything comes from God. Pamino ha, everything comes from God. Arita, I love you dito sa pikas. We go to the other side. Kung mingong kasi mo kaugalingon, ang tanan na kong paningkamot, tungod na ako, nasayop ka.
sa yugyo ka kayo. To tell you, doon ay mga Kristohanon, they even live miserably. They even live, kaya pagkinabuhi, just like the Gentiles. Kanumdo mo, Matthew chapter 6, verse number 33. Let's open our Bibles. Matthew chapter 6, verse number 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Ngayon siya, for take therefore no thought for tomorrow, for tomorrow shall take thought for the things of itself, sufficient unto the day, or the evil thereof. Ngayon pagyan siya, and these are the Gentiles sick. Muna'y gipangita sa mga dili luwas. Paminaw. And even Christians, doon na pa'y mga Kristohanon, na muragyog dili luwas. Sige. Kana, buhatan ni kanang Christmas gift. Kini, mag-exchange gift. Sige, ikaw kano. Oh, di kakahimo, oy. Di ba? Pero makahimo siya gamay. Sige, kano dong. Paningkamot lang, sige. Paningkamot yun. Okay, oh, sige, kano. Makahimo ka, sige. Kana, yun. Na ba? Pusta gid. Pusta. Putos gid. Klaro ba niya? Butang yung Merry Christmas niya. Tarong agid. Tarong. Sige, na pila. Butangan na to na ribbon karon. Oh, sige. With an illustration nga ang usa kuno ka tawo wrap up in himself, ang usa ka tawo nga ginapos sa iyang kaugalingon can never make big gifts. Ang usa ka tawo nga ginapos sa utang dili makahatag, dili makabuhat og dagko nga mga panaad sa Ginoo kay wrap up sa iyang utang. Badlong lang niya ba? Badlong. Sige lang ko, badlong inira. Aligay, pinakalisod ang mensahe. Katapusan nila ko kay manamang first fruit sunod. Nga, dili makahimo kay nga naman na wrap up of the things of himself. Dili lang kay utang, wrap up with the things sa iyang kaugalingong goal. Iyan lang kaugalingong gitanaw. And ikamatay ni mo, kutublaka ni mo. And people will remember the things that you have, but they will never remember your faith in God. Di na mahinumdum. Kaya maura mo na imong makuhan. Ang imong kaugalingong paningkamot. Astag, matinood yung ano. Di ka makahatag unsay gusto. Di ka, and the Bible says, what you sow, you reap. Nya, mo expect ka great blessings from God. And much is given, much is required. And first fruit giving is an expression of our gratitude. Everything comes from God. Paminaw, dili tungod kay naningkamot ka. Suponin nun tika nga ang kanang imong may palawas, imo na, nasayop ka lagi. And even Deuteronomy chapter 8, sige, magbinadlungay tanini, nasayop ka uy nga kumingon ka sa imong kaugalingon. Ningon siya sa verse number 11, beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments and His judgments and His statutes which I commanded this day, lest when thou hast eaten art full. Hala, sige, tagbawa ang imong kaugalingon. Hala, sa imong kaugalingon lang. And hast built godly houses and dwell therein. And when thy herbs and thy flocks multiplied, thy silver and thy gold, wana, nindot na kayo, hasta ngipon, gold na. Wana, di na lagi na usuro, no? During our time, katubitang marpel, unsay nga nana? Marpel, sakto ko? Pustiso ba? Di ba? Uso kay na, in order nga kanang naagyo ka, nyo ana din, tagpila ng imong saging. Kaya naman diridag ko kayo na, 1, 2, 3. Tagpila ng imong saging. Lagot mong kayo pong tindiro. Sabi ni mong ikaw rin, tagjis. Iya pong ipakita ang tulo niya diri ka Bulawan pod. Uy, mga matay ta initanan. Uy, if you will never. Analgod pakita god eh. Amen. Gratitude. Verse number 14. Then thy heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt, and from the house of bondage. And Egypt is a sign of the world, and Pharaoh is a sign of Satan, and delivery from the out of the land of Egypt means or illustrates our salvation from the devil. Uy, di ni mo kabayran ang kaluwasan, oy. Mamatay ka na lang, di ka kabayad sa kaluwasan. Then verse number 17, and thou say in thine heart, my power, tanawa, okay, how many Christians yung nini? Tungod din ako, eh. Nga, no, ganito. Nga, they end up, paminaw ha, paminaw,
and they end up that giving our first fruits and giving our tithes and offerings

0: will end up only to the man of God. No, sir. Tanawa rin ni Hebrews chapter 7, verse number 8. Nagdahuman sila. Okay, paminaw ha. Thou shalt say in thine heart, thy power hath and thy might, and the hand, sana, mine hand hath given me this wealth. Thou shalt remember the Lord thy God, for it is He, verse number 7, 18, for it is He that giveth the power to get wealth. Kinsa may nakahatag ni mong main kusog. Amen. Ako mahabot naman yun, Hebrews chapter 7, verse number 8. Saan naman yun? Nga naamang yun tayong mga maintenance na yun. Yeah, there are many things nga usay, balibali ang mga prinsipyo. Yeah, I go to the things yun yung kung nga, kung maintenance din ako, maintenance yun eh. Kung tinood manggaling nga, kinahanglan yun nga, kung sana, kinahanglan nga ang akong heart healthy because of this, ako ginatumanon yun. Are you listening? Verse number 8, tanawa, Hebrews chapter 7, verse number 8, and here, men that die receive tithes, but there he receiveth them, of whom it is a witness that he unsa liveth. Okay, namagay huna-una good, namagay mga Kristuanon nga balingkot kay panghuna-una good, nga it will only end up to the one that receive the tithes. Magbinadlungay sa tas atong kaugalingon bi. Dili maingon ini ang Bible Baptist Church, if we did not manage your tithes and your offerings well, magbinadlungay ta sa inyong utok. Amen. And that will be a great rebuke. Anything that I have, it could be given by someone else, or I have just given a favor because of God. Pero may manan akong balik-balik ninyo. Doon ay mga pastor na hantod karon, di mo tuong huwag kay kwarta yun. Nagkuan, napakinibalita kaniya ito gani nga, nagpasakit sakit ko, kay gidaon ko na ako sa D-Max. Uy, magbinanlungay ta. Huwag ko'y piso, anak. May mga tao nga balingkot yung utok yun. Manangingon nga, gikawat ang lawas ni Kristo that even until now, some people believe nga the body of Jesus Christ was stolen by the apostles. And even until now, manigingon sa Bible, and even until now, dun ay mga tao, ngayon na gapon negative in the things. Paminaw ha? Kinsa sigod bisag ako, ang goal na ko yung ana, mutungan ng a 5-story building. By March, makaatop na ta. Posible na, Pastor? Lah, di posible ni mo, di ko magagad ni mo. Doon mga tao yung naman. Oh, by tomorrow, nanay mo baog sa 25 nga kuan kay kaoba ni Joshua. Are you listening? We do this because we want to have a principle that everything comes from God. Ang tanang gikan na sa Ginoo. Kumingon man si James kaganina nga, if you think nga mahunong ang buluhaton sa Ginoo because you don't want to do it, wala na, nakadawa. Wapa mo. Ang isaya na ni Bikin sa tinuod yun na pastor, kay kana sila. Asa ka na, brad? Mas daku pa ganina sa ubang members ganina. They even have things nga capable yun. Much is given, much is required. Grabe yun. Kaya ngayon ko, Lord, ang akong prayer good, ako mag-invitar sila, diri kay unfair kayo ba? Mayin ko, unfair kayo. You're giving your tithes and even your first fruit niya, dili ka mo abri. Niya, wak man sila, wak man kita nila, ako na lang yun i-illustrate. Paminaw ha? Because they believe, paminaw, they believe, and this is a universal principle of God, they believe that when you give to God, you will be blessed. Amen? Gratitude to God, dedication to God, or it is a declaration that everything that follows ang tanan nga imong giuna ang Ginoo. Expressing our faith that He will continue to provide us all things. Amen. Napamudya. Not only first fruit giving is an expression of gratitude, dedication, and trust. God loves to give. Ang Ginoo na higugma siya nga mohatag. Mabitang nayusa ka post nga ako gingilay pag-ayo. Nga naman nga karoon naman Christmas time that we want to share, give, and do other things. Nga naman ato ng kundi Christmas time, no? Amen? God loves to give. And He is the God with an open hand. Siya mo ang Ginoo nga with an open hand. Ningon pa gani siya. 1 Timothy chapter 6 verse number 17 gives us richly all things to enjoy. Kining tanan nga gipanghatag sa Ginoo, and I doubt kung sakto ba ko nini. There are 25,000 varieties of orchids.
1: Daghan na no.
0: And you can have that in Singapore. And over 270 species of flowers. And 400 billion stars in our galaxies. And 10 billion galaxies you can see in a most powerful telescope. And 76 trillion stars. Grabe, no? That is 7, 22 ka zeros. 6 trillion. Di na ko magkapas niya na. Di na ko kaihap ano eh. Mauna ninyo na. And the earth is the Lord's and the fullness thereof. Gihatag ni sa Ginoo tanan. Dito minsa dimiyaw niya pagsaka na mo sa bukid, nindot niyo kay ang kanang ambiance bitaw niya, naka sa ibabaw, makakita ka niya ang iyahang swimming pool kay kanang murag eternity pool niya. Magtanaw ka, maligo ka sa tumoy sa bukid. Pero tinindot apod, lahi pod. Our God is a God with an open hand. He is a God nga abli ang iyang kamot to bless us and to make all things unsa nga iyang gihatag na for all things for us to enjoy. Dili siya Ginoo nga gusto nga permita magmugot. Kung agto ka dito sa kanang two-team pool, kung agto ka dito sa kanang Hawaii, doon na sila God, doon na sila usa ka kahoy nga naa dito tanang expression sa God na nagkatawa, na nagmugot, na batikig naon niya, dagdagan kayo. Ningon ang Ginoo nga, God hath given us all things to enjoy. Let's enjoy the sea. Amen. Malunod niya ako, Pastor. Mirisi. Gihatag na sa Ginoo with an open hand. Gihatag na sa Ginoo para ang iyang mga anak para malipay and hath given us spiritual blessings. Managingon sa Ephesians, God hath given us spiritual blessings. Gihatagan tag mga espirituhanon nga blessings. Amen. God is a God gives us all things to enjoy. Number two, He love it when we enjoy giving. 2 Corinthians chapter 9 verse number 7. God loveth a cheerful giver. Sa tupad, nalipay ang Ginoo kung ikaw malipay yon nga maghatag. Nalipay ang Ginoo niya na. Amen? And because He loves what will happen to us, nalipay siya unsay mahitabo nato when we give. Because He loves what will happen to us when we give. Number one, how we think. Pamino ha, ang mga tao bitaw nga reluctant in giving all to God. Para nako, sayop yun kayo na nga pangunauna yun. Are you listening? What blessings we have now is the fruit of what we saw yesterday. Paminaw ha? Yun ini. Kung naamang likay blessing karon tungod na sa imong faithfulness sa pagtanong kagahapon. O na ako kakupot mangyukog million in my own discretion. Kakupot mangyukog million. Mabita mo ingon ko nga millionaryo naman ta kung bigod Brad. But I have given it in God's work. I have in my hand during that time, I have 2 million in my hands. Pero gihatag na kong 1.3, gibutang pa sa pipila. Nya, naanas ako mga kamot. Paminaw ha? Naruginas kasing-kasing. The problem of giving bitaw, dili man kay way gihatag. It's a problem of the heart. Amen? What we think. Nya, and because God loves a cheerful giver kay nakita niya unsay mahitabo sa usa ka tawo nga cheerful giver. Ang iyang mind is intact. We have sana giving or thanksgiving connects us with the heart of the giver. Sa to pa kung kita ang galing kung malipayon lang yun ang muhatag yun, we are connecting to the heart of the giver. Our God extravagantly give us all things. How we think, biyaan ni natong tanan to tell you. Ako di ko maingawa if I given all. Kaya nga naman, biyaan ni natong tanan, pero at least kumubiya ta na ay taong makahinomdam na to. How we talk, not only what, how we think, unsang atong pangunahuna, then how we talk and people, kung ang atong nigawas sa atong baba, mauya atong kasing-kasing, nagiuban nga, puro lang yun, material ang nasa ng baba. Kibaw ka, nigawas na po ng unsa na ron, iPhone. To tell you, wala ko ng cellphone. Nabot sa puntong gikapoy ko, if you want to contact me, James and Juan, kapoy na kayo? Nabot yun sa puntong, kapoy kayo. No? Nya, stress reliever ng way cellphone. Di man maatubang, inig paningil, di man ko mapaninglan. Nya, inig ari nila din eh. Wa man ko din. Oh, stress reliever? Stressful kayo nang naaya. Hello? This is home credit. Sa mukha anyway. Ikaw papa ni Rowena? Sa man ko di utangan ng Rowena? Kuan man ni sir, kanang laptop, ilaman ko nun ni Duhang James? Wapa man na sila na minyo, day. Nga ako may panilan, imo mang number gihatag, sir. Kapuyaan ni nila, oy. And because he loves, what will happen to us when we give, we are cheerful givers, what we think, how we talk, unsay atong pirming gipangsulti, and what you talk determines and express yun na kung unsay naas imong kasing-kasing. Mabita ng dirty jokes that is in the heart sa naghatag sa joke. That could be, mauna na pirming niyang ginawa na. How we think, how we talk, how we live. And the word generous, bitaw, kumingon ka, the word generous means bound together with. Muna yun ang word nga generous. Sa to pa, kung ikaw, bitaw, generous giver ka, naagoy kakaluha, ana. Amen. Not only what we think, what we talk, and how we live, the tithe belongs to the Lord. Iya magyan sa Ginoon ng tithe. Amen. First fruit giving is a choice. Walay makapugos ni mo ana, walay tao nga magtio ni mo ana. Wala gyud. First fruit giving is a choice. And that is beyond. Mo na magsugod na sa tithing if you are faithful in your tithes and offerings. And to declare our trust to the promises and provisions of God. Manamingon ko nga ikaw, magkinabuhi ragyo ka sa imong kaugalingon paningkamot yun. And there are people that, paminaw ha, paminaw. Okay, mawain mong gibuhat. Then are you blessed by God? Kaya I can show you provision sa Ginoo beyond what I think. Sa yun kayo, to tell you. Ako na lang yun eh. Yung ko ako ni i-share. Pagpirma yun ako yun ayon sa dito si Michael 1 pila to kill? 175,000. Michael na. Gitanaw na mo ang kabilya, brad. Yung kung atanaw yun yung ipanghambog Diyos, wag yun. Ngayon, anak kadak adong. Bawag, mabawag magka niya. Nungutana ko sa kanang tig-display ba? Dung, mangutana lang yun ko ba? Pwede din yung mabawag? Sa pwede, sir. Kalit-kaliton dahil na niya. Ang imong tubo, butangan dahil na og numero 12, ana, para di siya malangkat dahil yun. Dublihan imong numero 12 niya, taas ang imuhang tubo, ibawag duha ka dupa, pero mabawag na siya. Kumao ba? Tinuod yun itong giingunda? Di nangutan ako, tanawan ng tigbawag. Tigbawag, berting ko sa dakay, mga daot kayo. Tinuod ka, pwede si Michael Jacko, ato akong tao. Siya kalit-kaliton na sir, ana sir. Pagbawag, kinabalakan naman yun, kung kayo magbutang na gugudagod. Yung mabawag dahil na. Ang amag din na natubawagan, matikwang niya itong building. Hindi mo na pwede yun. And first fruit giving is a choice. But that choice will always have consequences. Kana ang imong pagpili, kanang decision nga imong gibuhat, That is a declaration of our trust to His promises and provision. Paminaw ha, there are things in life nga dili kaya sa imong kaugalingon, nga kumingong ka nga, kaya ni nako para sa akong kaugalingon to provide my family and the rest sa akong family. Paminaw, dili ni mo kaya. Without God, you can do nothing. And this is to dedicate the whole of who we are and what we have. Paminaw ha, it is actually an expression. Kung unsa ka, tinud-anay mong gina. Doable ba gina, Pastor? I've seen people doing it. I've seen people blessed by God doing it. And even unsaved. Mingong ka nga, ako lang gi-wrap up sa inyo ni ba? Nga naman nga maingong ka, kanang signal nga mga radio walkie-talkie was actually kanang distributed, gi-distribute na sa mga iglesia ni Kristo. Paminaw ha? Nya, maingon lang ka kanang peanut kanang farming agto ka sa US was owned mostly, pinakadako nga peanut farm was actually owned by the Mormons. Paminaw, akong drive ingon ini. Paminaw, even unbelievers, even those people not of the same doctrine that we have, dili ka pareho natog doctrine because this is a universal principle of God and this is universal that they put God first, they can also be blessed. Paminaw ha, ang ulan sa unbeliever o ulan sa believer, maura. Ay kung ingna nga, ikaw, gipanalinginan ka, Lord, mangayaw kong ulan, nga, ang ulan, concentrate na ni mo na, ikaw ragigi ulan na. Good. Kaya nagdahom ka nga ang prinsipyo naara na sa mga believers. You are wrong. Ang rain, nako, nasa silingan, napagyod sa Picas Barrio, ang uban ganin, nasa uban. Dako, kaya nang panalangin sa Ginoo. And that will only speaks that this principle is universal. God wants to be the first in our lives. But that's a choice. Pero ako to ikot ang ginoo ni James. We will never stop. And as the pastor of Bible Baptist Church, I will never listen to ridicules and criticism. I will never come down. Manigingon ni Sanbalat, just come down. Negotiate with us. I cannot come down, but I need to finish. I'm not a good preacher. Di ko maayo. Sama sa uban, may kayo explain, may kayo mukhan. Di ko yung nanabad. Usara gay ka panghambog na ko nga luwas ko. Di sa kumingon nga di ko kasa. Usara gay ka panghambog na ko, brad. Tinuod yun nga luwas ko. Kana ka panghambog ko, ana. Pero kumingon ka nga tarong yun kaayong nga kwan. Amang nga. Ay nalang kong ing na eh. Di ba? Usara gay ka panghambog na ko nga luwas ko. Pero usara sa gay akong gusto. God has a goal. James, ibutang to be ang atong picture sa building. Michael, tagay ko kanang poligira dong dagana ninyo tagay ko ang mutapos ko sa ingon ini balik ta Proverbs chapter 3 verse number 10 9 and 10 Proverbs mutapos ko sa ingon ini Proverbs chapter 3 and I will encourage you members of Bible Baptist Church and those that are here with us ako mong dasigon yun put God first verse number 9 honor the Lord

Paator po ni ningon siya pastor na si Maymay. Iya na. Ngano man gam? Million sila, 61 million pila na kaya. But I hate to call them the godfather of first fruit, to tell you. The godfather of first fruit. To tell you, this is a principle of the Bible. Nobody owns it. Nobody started it. I hate it to the max. Ugo ganay, pag umana to, ganang yun. Because that's a principle of the Bible. Matapos ko sa inyo nini. We are on the building program. Determine ko ang gingon sa Bible diha, and I will put my neck for the work of the Lord. The nobles, they did not put their neck. Mag-determine sa Bible. What nila gitahan ilang liog. Ako itahan akong liog. And that, 1, 2, 3, 4, 5. Ikalima na, ayaw ang na diha. Kung mag-away mo, J-Mark o si Mitch, magbantay Mitch, kay ihagbong ka diha ni J-Mark. Kumiyong kag, ang gitas on ana nga, Anara, yun siya, Pastor, timanina, ang imo ng mainframe sa imuhang imong lima, niya, nagdahon pa ka nga makasumpay kag unom o pito. Di ginan ako inigisate. Maunang gidakon sa haligi, kana diha, kana, kana. Mauni. 90. Yung anak, kadaka ang panang kabilya. Na naman tayo kabilya, ang ubaw, kukuan, ang sana, parang nasa Ginoo, paminaw. As long as I live, I will never stop. I will never hear. Paminaw, ha? Katapusan na lang yun eh. Dunay na maligya ay kanang mag-barbecue o kanang kuan ba? Kanang, ang iyahang kanang negosyo, kanang pakra. Kapra na sa inyo, Andre, yun. Sano? Baki ba? Bakbak? Kamprag. Pakra maguna sa mua. Kamprag. Di ba makaon na siya? Muna yung pinakanindot sa agto ka kanang Chinese restaurant, kanang, sana, kanang frog legs. Nindot kayo na. Pamino ha? Dunay usa ka tao nga nanduol sa kanang kahumayan. Nya, kay duol man siya sa kahumayan, gisabaan na siya. Kukak, kukak, kukak, kukak, saba-saba, lagi kayo niya. Pagtaagto niya dito sa Chinese restaurant, makakuan ko ini, makahaling yung kayo ini, makahaling yung kugdagang kay ining mga frogs. Di niagto siya sa owner, niagto siya sa chief nga kanang tigluto, and siya, makabaligya ko nimo. Even a million frogs, makabaligya ko nimo. Kano saan nimo i-deliver? Lipay kayo na. O, sunod alo. Di niagto siya dito. Nangita siya. Dugay siya kay kapangitag million frogs. Ang iyang nadako pragyod usa, nadugangag duha. Kay kanang baki, inigkukak anak

I don't want too many people that are just good in their mouth and they never builded anything in their life. Be back 3 years from now. Kung sakto ang projection na to, by March, nanata ani, be back 3 years from now. Ang imong makita, kini na ana, mga pusti na diha, makalingkod na ka sa balcony. Nagtuyok ang balcony. Nya, gikan sa balcony ana, maka nana diha, wala pa'y atop. Manimbata nga, why atop, may na lang, suffering. Pero at least naamo sa balcony. Pastor, doable? I don't have any power doing it. But I can assure you, God never failed me yet. Never. Dili ko Pentecostal, pero nituo ko milagro. Nga naman na Pentecostal rin mo to? Milagro man na kayo, ka namang ampo ka niya, mo provide ang Ginoo. Di din na milagro. Lord, tagay ko. Kana lang dang atong atop. Wa man kita nang. Lord, tagay ra gugog 130,000, 134,000. Akong gi-share ni Joy. Iko tan-aon gyud nako gang unsaon nga ma-impress gyud ta sa kanindot sa Ginoo. Kadugay na atong simbahan. Wa nam gani koy kunta-kunta ka to. Ambot ngano lang gyud. Kay nagtuo ko nga ibutang na sa kasing-kasing sa mga tao. Okay, paghuman gyud nako pirma gyud. Paghuman na og order ni Brother Michael for 240 nga kabilya. Nganong gibutang man sa kasing-kasing sa katong mga babae bi? Dong, ihatag ni dito ni pastor. Nanong balik ko kay naanad ko siyang 12,000 a month. Gibutang lang ako diha, ana. Kung naay ni kuha bad perting hilaka gyud siguro. Gikuha na ko. Gitanaw na ko. Pagtanaw na ko, that's 60,000. Uy! Daw gawa, ginako. Nga naman yun ko, uy! Unahan ako, Brad. But God has never failed me yet. I don't want to be spectator. I want to build. I'm not a dreamer. But I want to be realistic. Amen? Ningon si Nehemiah, remember that our God, He is a terrible God. Nehemiah. Iba ko, sige lang ko, ginong closing. Ko, sa seminary pa ko, gituluan ko homiletics. Sa napastor na ko, di na ko musulod o homiletics man. Diyan kapuyan naman ko. Unsa gibing una sa Ginoo? Remember that our God, verse number 14, and I looked and rose up and said unto the nobles and to the rulers and to the rest of the people, and I can say to the rest of you now, be not afraid of them. Remember the Lord, which is a great and a terrible God. And fight for your brethren, to your sons, and to your daughters, your wives, and to your houses. Dili ko fool. Pag ako ni-insulti, mobile ko, di na ko maka-enjoy, ani? But I can guarantee you, this will be for the next generation. Enjoy mo to what hath God envisioned to the heart, to the man of God. Enjoy mo. At least, binlan tamog enjoyment pa. Kinisa ka, elevator man eh. Saka ta diha. Pero gusto sa kumusa kayo eh, sa kupatya eh. Saka ko diha na. Dili ko dreamer lagi. Kung dreamer lang ko, di ko magtrabaho. But this is doable. Amen? Give, and it shall be given. Reap, you will reap what you sow. Kay bao ko inconvenient kay ni

nato. Inconvenient kinahanglan tanang mo sacrifice. Gitanaw na ko ba nangita ko sa Google niya, tanaw na ko under construction nakakuha ko usa. Pero kana bitaw nga, sorry for the inconvenience. Road under construction, no? Ano ang tata? Butangan nato, King James, butangan. Sorry for the inconvenience. Church under construction. Amen. Ganun sa ama na nato kuhaon, Pastor. Mga 10 years from now. Ano to? Sorry for the inconvenience. Church still under construction. Dilay. Mausab lagi ni. Mausab lagi ang dagan. 3 years from now, 5 years from now,

Mayong hapon king tanan sa Naminaw karon sa 106.9 FM, The Anchor Radio. This is The Baptist Boys. Kininyo ubos nga lagad, Brother John Paul Kimpan. So today is adlawng Huwebes, June 18, 2026. So dali aras panahon no. Natas tunga-tunga sa buwan sa ice. Nakadali tuig nga hapon no atong maabtan sa tong pagsidya. So kung nakay cellphone number as load or pang text dia, so natay contact number diri para maka receive tang mga text. So ato ang number is 0929-571-3692. So kung balikon, 0929-571-3692. So muna to ang contact number sa to ang FM station diri sa Dawis no. Nya pwede ka maka-text, mag-greet every na program diri sa to ang radio station. So sa to mga silingan nga island no, sa Camiguin Island, may hapon da no sa mga Naminaw diha karon og diha usab sa Siquijor Island. Okay? Og southern part sa Cebu o southern part sa Negros. So na yung mga listener to diyan no sa to mga silingin nga mga island. O sa northern part sa Cagayan and Bukidnon. So na yung mga makuha diyan no sa ato ang sidya diya. Nya na yung mga feedback diyan no nga naminaw sila diya sa Bukidnon. So mga taas ng bahin diya. No, kay kanang dapita diya mga habog no. Sa Cagayan, Pasaka na dapat padung bukid nun. O katong pag-adto na mo sa Iligan, so napoy boundary sa Cagayan o Iligan nga makuha po. No, kusog kayo ang atong signal ito. Yeah. Salamat sa Gino na no, nga di lang kay Sato diri sa atong probinsya sa Bohol, masidya ang pulong sa Dios, kundi sa itong mga nagpalibot na ito ng mga ilan. Yeah. Ito yun ang develop na ito no. Kanunay ta mag kanang develop sa ato ang signal no, kay kung ato lang tanawon diya sa pulong sa Dios no, nga atong gipialan og talent diya sa Ginoo no, nga ila yung gi times 2 ang ilang gihatag nga talento diya sa Ginoo. So kita pud nga gipialan ini nga ministry, so ato sung paningkamutan nga daghan pag mga tao no nga makadungog sa simplicities kaluwasan no, kay na pinaka importante sa tanan nga atong masayran sa atong kinabuhi no, kay magunsa man na nga maangkon nimo ang kalibutan, sikat ka, dato ka, natanan nimo ba

pero ang imong kalag mawala, no? Ang imong kalag wala na luwas. So muna no nga temporary kayo ato ang kinabuhi nya dili ta katag-an, no, kung kosa tawon sa Ginoo nya ang nakanindot sa pulong sa Dios kay nagsulti siya diha, no, yun sa tang mahabalik diha sa tuang relasyon sa tuang Ginoo nya siya diyo nangitag pamaagi nga ang usa ka tawo nga makasala nga ma-reconcile diha sa tuang Ginoo, no, sa tuang Dios nya pinagi, no, sa gibuhat ni Kristo dito sa Cross Calvario nga matag tao, no, makaangkon sa libre nga kaluwasan, no, kay ang Ginoo may nangitag pamaagi nga ang tao mabalik, no, ma-reconcile sa atoang relasyon da sa Ginoo. Okay, so natay kanang reconciliation da nga resulti da sa Corinthians, no, ministry of reconciliation nga ang usa ka tao nga wala pa naluwas, no, giingon da sa John chapter 3 verse 36 nga kita kaaway ta sa Dios, nyo ang kapungot sa Dios nagpabilin, no, diri sa atoa sidang wala pa ta naluwas, pero sidang kita nga naluwas na, no, na reconcile ta, no, na pasaylo ta sa to mga sala, no, na save ta, gisilihuan ta sa balaang espiritu. Okay, so mo na nakanindot, no, nga kaniya to ang gipiyal sa Ginoo nga ministry, no, kaning radio ministry nga daghan pag mga tao makadungog sa yano sa kaluwasan, no, gihimong yano sa Ginoo nga ang tao matug langit, no, nga dili na ta mag lisod-lisod pa nga maningkamot sa tuang kinabuhi nga magtinarong, no, pero sa tuang kinabuhi jud di jud ta makahimo niya na bisag unsaon na to pag paningkamot nga maghimo tag tinarong tubangan da sa Ginoo. Pwede naman na makita, mapakita sa mga tao, pero atubangan sa Dios kung kana imong tinarong pagkasulti sa Biblia nga sama ra sa hugaw nga trapo. So dili jud na moy guarantee nga mahimong kita makasud sa langit. No, kay mismo kita sa atong hunahuna pakidaan, no, nga makasala. Okay, so muna no nga ang matag listener na minaw karon nga dugay na katig paminaw, I hope nga naka sabot ka, no, sa simplicity sa kaluwasan. Okay, so muna no nga ang kaluwasan para sa tanan, no, gitanyag na sa Ginoo nga libre, walay bayad. So imo lang tuohan sa ligan ang gibuhat ni Kristo dito sa Cross Calvario, ikaw maluwas, no, kung imo siyang dawaton ng imong personal o bugtong manuluwas. Okay, so pag last Martes, no, naka-broadcast ta karon nga week nya gahapon wala ta kay nag-prepare ta sa tuang midweek service nya kanang di ta maka broadcast every Wednesday nya balik na po ta karon sa adlang Huwebes. So tong na topic pagniagi nag-isgot ito, no, nga the church is an independent institution. So naisgutan tulo lang ni ka-point nga tong naisgutan pag Martes nya proceed ta karon. Okay? Gisgutan nato pag last Martes, no, nagisgot dia nga ang each New Testament Baptist Church is independent, no, no central, no head or mother church. So wala jud tay mga mas taas pa nato nga mga uban nga local da nga makontrol, no, na jud tay independent ta local nga kita joy mo manage dia sa usa ka congregation, no, walay maka unsa na nga mo under nato. Okay, sa diha lang sa bilong sa New Testament Baptist Church independent. Okay, niya ikaduha nini is the church are to be separate from government. So separate ta, usay pamalakad sa government, usay pamalakad sa church, no, di sila makahilabot, di po ta maka disobey da, no, sa government, no, giingon da sa Romans chapter 13 nga Christian are to be law abiding citizen. So unsa may mga pamalaod diya sa tuang government.

no, nga gawas lang jud og makalapas sa sugo sa Dios. So kung kana sila nga wala tan nahilabtan, no, sa kasugan sa Ginoo, so mo obey ta, no, sa may mga pamalakad diya sa tong government, no, kay naman jud ni balaod kung musupak ta, pwede man ta makiha, makaasuhan diya. Pero diha na gay mulapas na gay na sila sa kamanduan sa Ginoo, no, sama sa nitabo dito sa Acts chapter 5 verse 29 nga adunay pag dili nila nga pagwali da sa gospel nya gitubag na sa mga apostles, no, nga we ought to obey God, no, rather than men. So mo jud na nga sa ato pod panahon karon kung lagi ina na ang mitabo, so mas ato yung tagaan og bili o kanang pagtagad jud ang unsa ito ang belief na itong pagsugo da sa atong Dios. Okay niya, katulo nini is churches may corporate with other churches. So, nandiyot ay kung ano nga, dilin kay independent na, no, does not mean isolation. No, nga, napot ay makaabag ta, makasupport ta sa mga churches nga na yung mga need, kinahanglan nga supportaran, no, kay mauna nga basta kay buloton sa Ginoo, no, ato dyan ng abagan, tabangan, no. So mo po yung nakindot na ito nga makatabang ta sa uban nga mga like faith na ito nga Baptist churches, no. So karon mo proceed ta, okay, itong isgotan ni The Church and Me. So ang iglesia o, no, sa matag individual nato, no, before ta mo padayon mga suking tigpaminaw magampo ta, no, mga itagkalam sa tong Dios sa ining kahapon nun sa pagpambit, no, sa iyang pulong sa matag usa ka nato. Let's pray. Ginoo, salamat Lord ining kahapon nun. Salamat Amahan sa kahigayonan Ginoo nga makapambit sa iyang pulong dito sa kanginan. Lord, nagampo ko nga ikaw Ginoo mag-uban karong kahapon nun, maghatag kaalam Ginoo sa pagwalis sa imong pulong di sa kanginan. Lord, sa mga naminaw karon, ikaw Ginoo mag-andam silang hunanog kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong. Lord, ikaw Ginoo mag-iya, Lord, sa imbalang spirito nga mahimong usabtan nga yano yung pulong. Kining Diyos matan, pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so ito ang topic, no, balikon ako is The Church and Me. So unsa jud kabahin nato individual da sa tuang iglesia nga diin kita gibutang da sa tuang Ginoo. Having learned these many things about the New Testament church, how should they be applied? So kung sa may pagkatulo da, no, sa biblical nga diya sa Biblia nga ang sa ka believer, no, nga siya magpa belong da sa ka local church. No, listed below are some practical suggestion for you to receiving great personal and family blessing from your church. So mahimo budyot ang panalangin, no, sa dang kita, no, nga gi-save sa Ginoo niya, walang kay nahunong sa kaluwasan. Niya, pasalamat, ano, nga nadyo yung mga tao gipanggamit sa Ginoo nga ato ang kaning sadyang kita na luwas, no, wala tagipasagdan nga adunay gamit ang Ginoo nga mupadayon di, ano, sa pag-cut-on di sa pulong sa Dios. Niya, muna, no, nga di lang kayo muhunong di sa kaluwasan ang ato ang pagtuo. Niya, najuda nga ito mabasa this Acts chapter 2 verse number 47. So unang point diri sa ito ang gisunod nga lesson, no, join it, no, kinanglan jud sa usa ka luwas nga tao nga mo join, no, mo appeal da sa mong iglesia. O, no, daghan man mga kinlain karon nga kaning pundok, no, nagtapok sila. Pero unsa di
church nga gitukon ni Jesus Christ diya sa iyang earthly ministry. No, kay ang Bible nagsulti man diya na nga si Jesus Christ nagbuild siya church sa iyang earthly ministry. Niya hantod yan yang gipasalig na nga bisan ang ganghaan sa imperno dili makabuntog batok nini. Hantod karon sa katapusan no sa pagbalik sa Ginoo iyang saad no continue jud na di jud na ingon nga maputol na bisan sa kadugay na tong panahon no pila na katuig nilabay no nagpabilin jud na ang iglesia nga gitukon Jesus Christ. So na jud ta down history makita to giunsang ang church pag persecute no sa diyang katong time pa sa dark ages hantod nga sa atong panahon karon. So kay namang gunay step by step da sa pagkasulti da sa Revelation no, about atong mga church of Ephesus nanay kanang meaning ana no nga sa time atong matag stage nga katong church is nada ang persecute nga time sa ato is sa ako lang na ako is natas katapusan no sa 7 churches nga anang gitawag nga bugnit no nga dili init di sa bugnaw no nas katamtaman lang no nya daghan kay sa ato ang mga kristohanon kun no nga mo apoy na hitabo sa matag usa kanato nga basta lang kay makita no basta lang kay makapangalagad no wala jeep kanang personal ang pakigrelasyon sa Ginoo. So nata di ang time mo nang katong last ng mga wali no pasalamat na nang diliin ta nang kanang no di agiwali paghapon to no? About to kang sa tay atong kang Mary o kang Martha no nga busy kayo si Martha niya si Mary no naka focus diya sa pagpaminaw diya sa pulong sa Dios no kay daghan kayo mga panghitabo na turon nga mabisi ta no sa ato ang kanang no dili jud sayop nga nabisi kada sa mga ministry niya ang imo yung personal nimo nga devotion sa Ginoo na nawala na no imbis kay mo na pinaka importante sa tanan nga makabasa ta sa pulong sa Dios makaampo ta niya. So ato lang na nalakbitan na no about lang to sa mga stages nga asa ta nga time karon no sa Laodicea. Okay, so di ano sa ato ang una is point na to is join 8 mo konjuta mo appeal ta sa maong kaning iglesia nga gitukon Jesus Christ. So it is God's will for every born again believer to be a member of a sound believing New Testament Baptist Church. So mo jud nay kabuton sa ato ang Dios nga ang matag no every born again no matag usa ka believer nga natawo pag usab no nga to be member of a sound Bible believing no di lang kay kanang magpataka lang ta kita mismo mo suod na lang tag bisag unsa nga pundok tiya no na jud ay biblical no kung ikaw karon nga naminaw no kay ang Ginoo man jud mo dugang no mo adya. So kung ang Ginoo nakistuyan nimo nagiluwas ka sa Ginoo asa nga aspeto sa kinabuhi asa radio ministry ka man so asa dia so na jud katuyuan ng Ginoo nga sidang ikaw giluwas no kanang sakto nga nagwali da sa kamaturan no sa pulong sa di lang kay basta kay nalag abrig Biblia no basta kay nindot lag tigumanan mo nay tinuod no ang bisan sa panahon ng Jesus Christ mo wala slay building and to kay ang church is mga tao na no nga no work together na nag-assemble diya sa buloton sa Ginoo. Sa Acts chapter 2 verse 47, gisgot riya, ang basahon di sa Cebuano, nga nagadayig sa Dios
og nagabaton og pabor sa tibok katawhan og ang Ginoo midugang ngadto sa iglesia sa adlaw-adlaw niadtong mga nangaluwas. So katong luwas na daan no gidugang da sa Dios no kay kung sa previous nga mga verses nini na malipayon da nga ni dawat sa pulong sa Dios no niya paghuman niya na were baptized no gibaptismuhan. So nadyo'y proper nga order dia sa pagkasulti sa biblical no pagkatudlo da sa Biblia nga human jud nga maluwas ang usa ka tao niya nadyo dia ang ihatag sa Ginoo nga pattern dia no nga baptisan no kay ang uban bian lahi man ang ilang pagka nurog na siapo lang ila ha no kinanglan nga magpabaptize ka para maluwas ka so baliktad ang ila niya ato ay ato man ang gisunod ang gisulti sa pulong sa Dios nga luwas una niya di jud aksidente na no nga ang Ginoo may nagdugang no diya sa iglesia no and that Lord added to the church daily so that as should be saved no ang Ginoo the Lord added that to the church daily so muna no nga kung ikaw nga luwas no di jud ta makapili kung asa ta nga ibutang sa Ginoo nga iglesia no na jud kay no ang Ginoo may nagdugang diya nagset nimo no, kung ikaw mo function kay diya sa church nga gibutang nga asa no asa ka gibutang sa Ginoo di lang kay basta kay asa lang kang simbahan diya musimba ka asa ka na jud ikaw nga diha jud ka nga local church member diya no kay diha man ta muhatag account sa Ginoo no diya sa tuang local church niya muna no nga join it no nga kung ikaw nga luwas no imo yung iampo sa Ginoo no unsay kabuton sa ka, no katuyuan sa kung kinabuhi no di lang kay muhunong di nga ikaw igo lang ka naluwas so muna at basa ka padayenda sa pulong sa Dios kay muhatag jud no ang Ginoo may makigstuyan nga kung sa jay katuyuan no na ka mo participate mo grow sa imong Christian life ma exercise imong pagtuo no diya sa local church okay diya ta no maghatag magdasig sa matag usa nganong kita magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo diya sa local church di maka madasig diya no sa gawas no di walay pagdasig diya kung asa ka gibutang sa Ginoo trabahoan ba nimo kay naadyoy place nga ibutang ang saka luwas din siya mga lagad sa Ginoo. Okay, kay mo na institution nga gihatag sa Ginoo nga kita nga mga magtutuo no da sa church nga appeal ta sa mong great commission da sa Ginoo. So join it ang mong unang point niya. Dito sa number one pa man ni no sa mga sub point sa 1 Corinthians chapter 12 verse number 18. So indot po kay dinhi nga verse. Okay. Sa unang Korinto kapitulo 12 verse 18. So dayon ang pulong sa Dios. Apan karon ang Dios nagpahiluna sa mga bahin ang matag usa kanila diha sa lawas sumala sa nakapahimot kaniya. So na jud na no, God has set the members in the body no diya sa local church kay ang iglesia is gilagway man nga body no lawas da ni Kristo ang atong head is Jesus Christ so ang lawas na diyon ay nakanlain nga mga kanang member diya o gilagway diya no nga lay-lay tag mga butang to talent gift nga gihatag sa Ginoo no kay lay-lay man jud og kaning function ang matag usa no kay dili man jud tanan nga mahog talent kay gisgutan man ni no sa mga previous nga verse nga nay nakinlain da ang nga kanang office no nga diin ang matag usa mo function okay
no, but now hath God set the member. So ang Dios diyo nagpahilo na no sa matag bahin sa matag usa diha kanila sumala sa nakapaymot diha kaniya. So asa man kagibutang sa Ginoo kung nag nabakay talent sa pagkanta, no, talent diha sa pagkabigkalag. So ang Dios mo nagpahilo na diha nimo. Okay? So dili jud aksidente ang tanan nga nung gibutang ka sa local church. Okay, sa dito pa lang sa Acts chapter 2 verse 47, no, the Lord added to the church daily. Nya katan kaniya tong gibasa karon, but now hath God set the member of every one of them in the body at his hath placed him. So ang Dios diyo nagpahilo na sa tanan. So mo na kindot no nga sa kaluwasan ang Ginoo may nangitag pamagi nga ikaw makadungog sa simplicity sa kaluwasan. Makita to diya sa panahon Jesus Christ nga satanan nga mga apostle niya, siya jud mismo no dito nag-encounter niya si Andrew ni Peter nga kantod nga nag-abot sila nagka kita sila ni Peter. So ang Ginoo jud nangitag pamagi to nga ma encounter tong mga apostle niya. So mo po na sa atwa karon, no, di man na ingon nga manuol na lang ng mga tao diha. Suod na lang diha sa simbahan. So ang atong trabaho is mo go, no, adto tas mga tao, no, kita may mo adto gilagway man ta nga fishers of men. So mo na nga kung mangisda mga ita, no, kita jud mo mangitag pamagi nga usaon pag dakop, no, asa kadapit mo kanang mangisda. Okay, so mo nang kita may mangitag pamagi na ang tao maka dungog sa sayon sa kaluwasan. Okay, so mo po niya tong gibuhat no nga kagahapon adlaw no sa tuang saturation team no dito sila sa Binyunido. Layo na gay na diri sa tuwa. Pero ila jud nang gituyuan adto kay para manghatag dagbalasahon no mga gospel tracts diha nga nagisgot diha sa kaluwasan sa matag tao nya daghan sila mga gipanghapitan mga eskwelahan. So mo na no nga mo nay tuyo no sa usa ka church no nga mang sangyaw o no, magkabig ug makalag. So mo na pag niagi pod Martes tuputa sa QFC. So na yung mga nangitambay ito, ma-sharean diya sa gospel. So kita diyo yung mangitag paagi diya. No? Kay mo diyo yung pinaka-main thing sa tua. No? Nga ang kalag sa tao. Okay? So mo na yung itagagbili sa Diyos nga nagpakamatay siya dito sa krus para lang sa matag tao. Okay? So the church and me. So mo na no, join. Appeal no diya sa buloton sa Ginoo. So unsa may buhaton kung ikaw tinun-anay ka nga luwas, so imo jung yampo sa Ginoo nga unsay katuyan diya sa kinabuhi labi na diya sa pagpangalagad sa Ginoo. So mo na nga mubasa tag Biblia no muhatag mag tubag ang Ginoo. So naadyoy kanang tawag nini sa matag believer no nga mabilong sila sa local church no Bible believing New Testament Baptist Church nga din siya dia no mga lagad. Okay, so ikaduhang point is love it no igugmaon na to kung asa tagibutang di nga iglesia. So before ta mo padayon mga suking tigpaminaw, so magplay sa tag usa ka lawiton nya balik ta human nini. So stay tuned lang sa mga namino karon. Padayon ta human sa usa ka awit nga tong i-play karon.

Okay, baligtas sa tuang programa, The Baptist Voice. So, padayon ta sa tuang nabilin na oras, nining takna sa kapo nun. So, mo great sa tagmatag sa, no, sa mga naminaw karon. Okay, so ako day great day si Kuya Michael Requina di sa may Riverside, no, sa Sungkulan, Dawes. So, may pagpaminaw diyan, no, sa Requina family. Sa mga duol laman, ano, sa Daday Penitan. So kusog mo kay na ilang registration dia sa tanan nga na mainit darong kahaponon, no, sa Daday Penitan. So may hapon kay tanan, so may pagpaminaw diano sa matag usa kanato. I hope nga may mong panalangin, no, ang ato ang pagpaminaw dia sa Anchor Radio. Sa wala na iputol diano magibii kung mag na yung mga at unon din napita ila Kuya Michael, so magtingog yun na hantod. Walay putol ang ilang pagpasound diya sa Anchor Radio. Okay, so sa mga kaoban na to diya sa church, no, sa Bible Baptist Church Dawis, sa mga member na naminaw karong kahapon nun, so may hapon king tanan. So dili ito matagstag sa great, no, kay ang time po. Sa kaoras naman ito ang broadcast. So sayang po kung ato ihurot. So ato na lang i-greet ang matagos sa mayang hapon, no. Niya sa to ang suking tigpamina din sa si Kuya Willie Kumita da sa lungsod sa Cortez. So mayang hapon na, no, sa Kumita family. So mo niya to ang tigpamina da sa Cortez. Okay, so padayon ta sa to ang topic about the church and me. So kaduha na lang ang point, love it. No, una is join it. Nya, ikado is love it. So, dito sa Ephesians chapter 5 verse 25. So, itong basaw ni Ephesians chapter 5. So, nagisgot man tag gugma. So, ingon dito sa verse number 25. Mga bana, higugmaa ang inyong mga sawa bisan sa samang paagi nga si Kristo usab na higugma sa iglesia o mihatag siyang kaugalingon alang nini. So kaning about kang Christ o sa church, no, gihulagway ni sa usa ka bana o asawa, no, giunsa nga ang gugma, no, diya sa matag usa. So ing ana ta ka importante, no, nga una sa tanan, no, gigugma diya sa, no, ang iglesia kay matag tao diya nga belong sa local church, no, iyan ang gi bayran sa yang balaang dugo, no, matag believer dia niya. A Christian ought to love the things his Lord's loves. Okay, Christ loved the church and gave himself for it. So ang Ginoo nagpakita dia sa gugma sa iglesia, dapat put kita nga mga Kristohanon nga belong dia sa local church, no, atong ipakita dia nga kita pud deserve kayo ang gugma, no, nga ihatag da sa Ginoo sa tong time, talent, no, treasure, testimony nga kung kita nga na belong ta sa local church, no, God deserve the best nga sa tong time, no, kung yun sa to pag google nato sa tong kinabuhi nga kita nga gibutang ta sa Ginoo sa usa ka local church, no, makita jud ya unsa ka kang klase nga Kristohanon nga imong makita nga papangalagad sa Ginoo. Okay, kung sa trabaho pa na kung higugma ka sa imong trabaho, di jud ka maabsen. Ya, kung higugma pug ka sa imong trabaho, di pug ka mulit. So una na po na sa tuang pag, no, maltrato, mabana ang pagka-term nga kung sa adlaw sa panagtigom, so dapat nata, no, adlaw sa panagtigom, dapat dili tama late sa tuang pagsimba. Okay, mo lagi na ma-balance mo na to na, no, kanunay man na makita da sa madungog na to sa pagwali nga trabaho, eskwela, no, mas sayo kita, mas naata da kanunay, pero sa adlaw sa pagtigom, no, say ato na lang absinan, sa ID na lang ta, malit na lang ta, kay
mo na kay ang atong gugma na usab. Okay? So mo na nga dapat jud ipakita na to atong gugma diya sa atong iglesia. Sa tanan diya nga aspeto diya nga diin kita mahimutang panalangin. Okay? Sa atong testimony kay namo tay mga naghinlain nga mga kanang sa gawas na to nga trabaho eskwela, no, niya kung bad testimony ta sa gawas, so affected gapon ang atong church dia. Okay, mag-base man ako unsa man siyang klase nga unsa may reliyon nimo, sa may sumo ni magtan-aw man ng mga tao dia, no, kay mo na nga mo na sana nga bantayanan sa tong mga sa tong kinabuhi nga Kristohan nun kay kita mo claim ta nga Christian, mo claim ta nga Baptist, pero atong kinabuhi no dili ma good testimony sa gawas. Okay, so dapat jud nga kung anak ta sa Dios, so na jud da nga kita jud da nga atong part, you know, divine partakers nga gisulti da sa First Peter, no, nga nahimo jud ang tarong. Okay, nya sa atong talent na to, no, kung natay gipielan ta sa Ginoo talent, dapat paggamit jud na sa Ginoo sa iglesia. So dia, no, mapakita nimo imong gugma da sa Ginoo kung pilan ka sa music ministry. So dapat di lang kay di lang kakutob kundi develop nimo, no, nga kanang basta kay para sa Ginoo nga pangalagad. Okay, so asa bisan asa tang ministry, kung asa tag gibutang sa Ginoo nga gipiyal niya kanato nga buloton. Okay, ang si Jesus Christ mga higugma, no, nagpakita sa higugma sa iglesia. So dapat pud kita pud nga mga Christian, no, ought to love the things his Lord loves. Okay, so tungod kay gipakita man sa Ginoo ang iyang higugma di sa church, kita pud nga mga Kristohanon, no, mga anak sa Dios. Okay, so ikatulo, no, proceed ta. Okay, una, join it, no, love it. Kaduha niya, katulo is support it, no. Your church is the place where you will grow, find comfort and fellowship, and serve the Lord, no. Giingon diya sa Hebrews chapter 10 verse 25. Okay, so basahon ako di sa Cebuano, verse 25, nga wala nagabiya sa panagtigom pagtingob sa atong kaugalingon, sama sa nabatasan sa pipila, apan nagadasig sa usag-usa, ug mas labaw na samtang nakita ninyo nga ang adlaw nagakaduol. So muna nga, ang isigot din nga support it. O, samana, kung adlaw sa katiguman, no, adlaw sa pagsimba, di dyan na ito na ibiyaan. No? Kung asa dyan ang tapok dia nga din magdinasigay, kay kung ato lang hilagway sa usaka hinaling, no, kanang kahoy nga gi haling nimo, no, kung imo ginang pangwao ng mga kahoy, so maghinahinay, nagkahinay ang kayo. Pero imo nang tapoko, nagbalik, no, mukusog ng kayo niya na. So muna, no, nga, nay kainiton sa pagpangalagad. No, nay mong gingon na sa Romans, no, nga, kanang not slothful in business. Atong brihan sa Romans chapter 13 ba na? Okay. Okay, so dapat jud nga diya sa tuang pagpangalagad sa Ginoo, no, nga mahimong madasigon, labi na kung kita kuyog ta sa panon, no, kuyog ta sa kaning church family. Okay, so atong basahon nga ni okay, diri sa verse 11 sa Romans
chapter 12 day. Chapter 12 verse 11. Pasaw na ko diri. Dili tapulan diya sa buluaton, mainiton diya sa espiritu, nag-aalagad sa Ginoo. No? Not slothful in business, serving in spirit, serving the Lord. So, diyan nga pagpagdasig diya, no? Pag-aminaw da sa pulong sa Diyos, adlaw nga pagtigom, no? Kay diha tanong nga magkuwag kadasig sa atuang Christian life na to. No? Muna nga giwali, no, pag-ibii, no, mga butang nga mahimong babag sa tuang pagsimba, no, kanya tong kabisi na to, no, ay mga kaning panghibog, no, sa mga tao nga mga believer nga ni kita diyan nga naslay mga panalangin pud nga ilaha. So did you na to i-compare, no, kung kitang luwas og sa mga walay Ginoo nga mga tao, kay mo na, no, nga nahatag dia ang tanan nila, pero ang usa pud nga butang wapod sila na luwas. So asa may mas dakog panalangin, no, kitang na luwas na og katong mga tao nga naay mga kabtangan pero di iluwas. So mas labaw jud ta sa tanan, no, kay temporary man ang mga butang nga na nila. So sa ato ay, no, mulungtad. Okay, labi na nga nangalagad ta sa Ginoo. Nya, muna nga, mangita d'yo pamagi ang kaaway, no, sa Satan nga ang usa ka Kristohanon nga dili aktibo diya sa buluto sa Ginoo. Nya, kita diri, no, labi na nga nag datag Biblia. So, mamudyo niya ito ang kanang ito ang armor na to nga diin kita nga makabarog dyan, no, sa adlaw sa temptation na ato dyan makabasa ito sa Biblia. So, ato yung kanang tawag ni nga pakigbisog niya. Okay, gubat man ang Christian life. So, ano nga sa Hebrews chapter 10 verse 25, no, your church is a place where you will grow, find comfort and fellowship, and serve the Lord. Manong di ajud magkita ang pagdasig sa matagusa. Okay, so last nga point di sa tuang the church and me, last is value it, no, balita sa Hebrews chapter Acts chapter 2 verse number 42. Okay. So, kaapat is value it. Okay. What that they does who were added to the church in verse 41. No, continue. So, nada sa verse 42. And sila nga mipadayon nga malig-on diya sa pagtulunan sa mga apostoles og sa pakigambitay og diha sa pagpika sa tinapay ug diya sa mga pag-ampo. So muna, kung makita dito sa local church, no, nga una dyan na tumakuha doctrine, no, ang pagtulunan diya kay muna ito ang backbone sa tuang pagtuo nga ligunta diya sa tuang Christian life. So unay mga doktrina, no, nga gisulti da sa pulong sa Dios nga diin kita ma ligun sa tong pagtuo. Okay, sa panahon na to karon daghan kayo mga doktrina nga sukwahi sa pulong sa Dios, no, nga about da sa kaluwasan, about da sa local church, about da sa Bible, no, sa mga practice or pagtudlo dia sa uban nga pundok, no, nga wala sa pulong sa Dios. So dia jud nga ang simbahan, no, ang iglesia. So dapat jud basihan niya ang kamaturan, no, mo mag sulti da ni Paul ni diha ang Timothy. So ato sa Abrihan, no, this is Ephesians chapter 4 verse 11 and 15. So the apostles' doctrine
Scotland nun ya. Mojo ni ang tuyo sa Ginoo nga kita mabilong ta sa local church. Okay. Gingon diri sa Ephesians chapter 4 verse number 11 ta sugod, no? Og siya mihatag sa pipila mga apostoles og sa pipila mga propeta. So nagisgot nino nga apostoles kay sa panahon nini nga unang member sa church is mga apostle. Nya naputi mga nangalagit tong mga prophet, pero wala na ni sa karon sa tong time, no? Kay ang apostle is ang requirement nini is katong nakita ni Jesus Christ sa pag siyang earthly ministry, sa pag-ascend niya, sa pag-adto sa langit. So wala na ni karon yang prophet, no? Kumpleto naman ang Biblia, so wala na po ni karon. Napodria o sa pipila mga evangelist, imbanghilista, o sa pipila mga pastor o mga matutudlo. So nagisgot din, no? Pastor and teacher. So unsa may reason, unsa may purpose nasa verse 12, alang sa paghingpit sa mga balaan, no? For the perfecting of the saint, no? Diya nga usa ka luwas nga nabutang sa local church, no? Nga ma usab yang kinabuhi, no? Ma tawag niya nga matudluan siya sa godly life. Okay? Niya diya verse 12, alang sa pagbuhat sa pagpangalagad. So diya nga gihatagan tag pastor o mga teacher diya, o Sunday school teacher, nga diin kita po mahimutang fictive diya sa ministry, no? The word of the ministry. So mo na, no? Nga dasigon ta, usbon tong kinabuhi, pinagida sa pagtudlo sa pulong sa Diyos, dasigon ta sa pagpangalagad, niya ikatulo ni na for the edifying of the body of Christ. So naadyo diya, no? Nga paligun, no? Pagligon sa lawas ni Kristo. So ang matag bilong nga member sa local church, kinahanglan nga muligon sa pagtuo. So unsa man na doctrine, no? Nga diya ta maligon, no? Kay kung mabuta sa gawas, pangutanon ta dito unsa itong nakatulanan sa Biblia, so natay baruganan, no? Kay namo tay dito na mahitabo ma counter mo sa tong kinabuhi nga Kristuanon nga natay masugatan diyan nga mga tao nga utan na nato kung sa ito ang belief na ito, kung sa ito ang pagtuo diya, may tungon nini. Kita nga, wala tay knowledge sa pulong sa Diyos, wala tay understanding, so, mapaling ta, dali na ta na makahig, no, nga, sa mga sulti diya sa gawas. Pero kung ligon ta, ningon diri sa verse 13, hangtod kitang tanan mo dangat sa panaghiusa sa pagtuo ug sa kaibalo sa anak sa Dios ngadto sa usa ka hingpit nga tao ngadto sa sukod sa kahupngana ni Kristo. So mo na, no, nga makita diya nga kaning makita diya nga sa tuang Kristohanong kinabuhi, no, si Kristo. Okay? So ang atong measurement na to, no, nga sumbanan na to sa tong Christian life, nga makita di nga kanang tawhana, no, adunay Kristo, adunay Dios. Okay, so verse 14, aron nga kita sukad karon dili na mga bata, no, kay naman yung stages ni ang Christian life na to, ni babes, yan na po'y adult, so na po'y kanang mentor or hamtong na. Ingon din, no, nga aron nga kita sukad karon dili na mga bata nga gituya paingon nga to og pabalik og gipadpad sa matag hangin sa pag tulunan pinagi sa kabtik sa mga tao og kabatid sa nga maling lahon pinagi ni sila nagulat aron sa pagpangilad. So mo nang kung kita nga natay nakatunan nga doktrina, so dili tayo ngun nga sama sa kabata nga kung asa ang kahig tuwa punta. So kung natatudluan ta sa pulong sa Dios, so muna nga gamot kayang ang pulong sa tuwang kasing-kasing, di dito na mapaling, no, nga kung ang Biblia nagtudlog
preservation, inspiration dia. No, dapat ligunta na na. No, nga, gipreserve na sa Ginoo. Gihataga na inspiration sa Ginoo. So, muna nga, na yung mga uban karon no, nga, like faith na to, nga nausab na ilang pagto. So, nidepart na. Kaya di mo dyan na to, kalimod nga ang Biblia. Tudlo mo dyan na no, sa katapusan mga adlaw. Doon na yung mga mubiya sa pagtuo. So, di dyan na to kalikayan karon di na lang tayo makurat na na. Kaya, gisulti na sa Biblia. No, sam, pagkasulti na no, ang pipila. So, dili tanan. So, kung kita nga natuluan tas doktrina, so, dapat ligunta. No, di tayo nga basta-basta makahig dya. So, pasalamat na sa Gracious Ginoo nga gihatag sa matag-usa na to. Nga diin, gitaganta o Bible, tagantag church, tagantag pastor nga mubarog, no? Kita nga mga member nga mubarog sa pagtulunan sa Biblia. Okay? So muna nga support niya, value it. No, ato yung tagag value, no, sa may gisulting da sa pulong sa Dios about sa doktrina niya. Nagsunod naman ni no mga doctrine, fellowship, and kaning breaking of bread. Ya, naadyo da ang prayers. So, di mato ni matagsatag sa karon kay gamay na natong time. So, kanina tong gi kanang about this doctrine. Okay? Nya fellowship, mas umuham dyan na sa tuang dasigay fellowship sa matag-usa. So, ang una dyan na to dia is doctrine. Muna yung pinaka-importante. So, fellowship, so, sigarin lang na sa tuang Christian life. No, magdinisigay sa matag-usa. Pero kung paligunay sa tuwang pagtuo, dito dito mag-una sa doctrine. Okay? Nya, breaking of bread. So, di dyan na malikayan, no, nga pagkaon, no, breaking of bread. So, nadyo dya nga tuwang kita ng baptist, o ang bisyo is kaon. So, kaon dito sa mga nasa handa. Pero, appeal na ano, kabahay na sa tuwang fellowship, sa tuwang Christian life, ng breaking of bread. Yeah. Ang pinaka kanino is prayer. So appeal na ano sa continue no da sa Acts chapter 2 verse 42 lagi to. Yeah. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. So kabahin nyo na ang pag-ampo na to, no, boldness at itong pag sa walis sa kaluwasan. Okay, so mani no, ito ang topic this afternoon, the church and me. I hope nga natay nakuha no, may tungod sa iglesia, sa tuwapod nga individual. Nga dapat yun, kung ikaw nga luwas na ka, no, wala pa kay local church, dapat join. So, ang Ginoo dyan mo liyok sa iyong kasing-kasing na ikaw ibutang ka sa local church. No, and the Lord added to the church daily. So, dili kay ikaw mismo nagbuot-buot da nga mukuan ko ni simba na. So, ang Ginoo dyan da, una sa tanan nga nagwali ba na sa sakto nga kaluwasan. No, sakto nga baptism. So, imo yung tanawon dya ilang pag sunod dia sa pulong sa Dios kung kana nga simbahan biblical ba na nga pagkatudlo ang ilang mga pagtulunan. So kadua is love it, so pakita to tong gugma dia sa atoang local church. Okay, so wantay igong oras mga soking tigpaminaw. Salamat sa inyong pagsunod sa atoang usa ka oras sa atoang pagkaton sa pulong sa Dios nini nga programa The Baptist Voice. So kini yung ubos nga lagad Brother John Paul Kimpan. Salamat sa matag-usa sa tong end sa tong program. Romans chapter 10 verse 17. So din faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Here at 106.9 FM, The Anchor Radio, preaching the book, the blood and the blessed hope. Thank you and God bless sa tanan.

0: broadcasting the glorious gospel of Jesus Christ. You are tuned to 106.9 FM.
1: Ang tingog sa kamaturan, dinhi sa kahanginan. The Angko Radio, 106.9 FM.
2: To me, to live is Christ, and to die is gain. That is in Philippians 1:21. This is Pastor Jonathan Dutoy from the land down under, Australia, pastor of Melbourne Bible Baptist Church. Letting you know, you are on the right dial, 106.9 FM. Preaching Jesus Christ, the sure and steadfast anchor of our soul.
3: For Jesus is the anchor.
4: Atong takna alas 5:02 sa kahaponon, takna hatod kaninyo sa Angko Radio 106.9 FM.
5: Maayong hapon sa among mga suking tigpaminaw. Sa musunod nga takna ang 106.9 FM, the Angko Radio. Mupabati kaninyo sa mga binisiyang Kristohanong awit, hinaot nga sa pagpaminaw nimo ning maong mga awit, may nagtukan nimo ang gugma, pailob, o kaayo sa Dios sa imong kinabuhi. O unta, kung wala ka pa nakaangkon o kalwasan, imong dawaton si Ginoong Hesus Kristo, pinaagis pagtuo, nga na sa imong kasing-kasing, aron ka maluwas. O kung ugaling, nakaangkon ka na o kalwasan, nga ikaw mauhag nga mga lagad kaniya nga tinud-anay. Kay hapit naman siya mubalik. Mayong hapon, hinaot nga mapanalanginan ka.

Maayong hapon sa tanang mga naminaw sa Angkor Radio 106.9 FM ining orasa. Nang hinaot ko nga na mas maayong kahimtang karon. Karong adlaw is adlawng Huwebes, pitsa 18 sa bulan sa Hunyo. So mahigala mga 12 or 13 days na lang po. Mahuman na po ning man sa June mo July na mahigala. Ang June ba ya kay mo ang pinaka nasa tong atunga nga bahin sa tuig, no? So human sa June, July wa na. Adulo na sad ang September o kon ang maabot ng bear ng mga bulan nanimahon ana siya nga laing tuig. So ina na kapaspas higala ang mga adlaw moabot manglabay. So na importante kay ato kinabuhi mahigala di kinato sayangon di nato usikan. So tagaig og prioridad ang mga butang dili matapos mga butang mo

malay kay ngano man. Kailang tao, matapos makita ng kalibutan na. Hindi man tamulungta din eh. So, kining panguta na higala, ang ayun ni mo tubagon, ikaw mismo, magunahon na gini. Kung mo abot na nimo ang imong kamatayon, asa kaha ibutang sa Dios ang imong kalag. Kanang mga panguta na, praktika lang kina higala kay mubiyak man tagalibutan na. O niya, ang atong paingnan, dayon. Kung nakaangon ka kaluwasan, katuigan nga walay katapusan, dayon dito sa impyerno. Pero kung nakaangon sa kaluwasan, dayon walay katapusan kinabuhi dito uban sa Dios sa iyang pinuyanan. Kalipay nga walay sama, kalipay nga walay katapusan, kalipay nga upan mo matagamtamin ang kalibutana. Ang pag-adtor dito sa langit, mahigala kay libre, walay bayad. Kaya nga naman, si Kristus ang nagtubos ini, may naghatag na ito pamaagi nga maluwas ta, pinaagi sa iyong kamatayon sa krus. Siya ang nagsakripisyo. Siya ang nagantos aron nga makaangkon ta og kaluwasan. Nagihimo sa iyon sa Ginoo, mahigala. So, ikaw nga naminaw karon. Sa mga kausa pa, auhagon ka na ako nga magpaluwas gikan ni Kristo Jesus. Dawata siya yung manaluwas. Kapila naman na mo gisigutan din niya sa Angkor Radio nga si Kristo Jesus mao may bayad sa mga kasalanan sa diyang sagilansa sa Cruz Calvario, giula yung balaang dugo aron nga matubos ta. Nagtanyag siya na kanato o kalawasan ng walay bayad, libre. Maangko ni mo sa batang buhi pa ka. So higala niyong kahaponon, awagon ta ka, pagpaluwas yun ni Kristo Jesus. Dako gini mong kabasulanan, dako ni mong kamahayan, kung tua ka sa impyerno, nga nahibalo man unta ka ni mabutanga. Kapila ka giawag nga magpaluwas ka ni Kristo Jesus, kapila ka giawag nga mudangop ka niya, kapila ka muawag nga muhangyo ka niya, mapakiluoy ka niya. Kaya sa Biblia, may gala, walay sinsiro nga mga tao nga tinudanag yun ng itag kalawasan ng binangop sa Ginoong Hesus nga iyang gibraybaran, bisag unsa pa sila kadautan. Ako balik ko na, walay bisan usa ka tao sa Biblia. Bisag unsa na kadautan nga sinsirong binangop ni Kristo Jesus nga iyang gibraybaran. O ikaw sa digala nga naminaw karon. Kung tinudanay lang ka, kinasingkasin lang ka, mudangop niya, uban ang pagpahinulusul sa iyong kasalanan, pag-angkon nga, di gid ka makaluwas nimo. Bisa unsa pa imong buhaton, bisa unsa pa po nimong paningkamot, kita mga tao, pakyas kita kay, may tao nga hingpit, mga salay po nun ta. So di kita katumanta ng sugo sa Ginoo. O kaya di man ta katumanta ng sugo sa Ginoo, di ta makaluwas sa atong kagalingon. O i-granted na to nga makatuman ta sugo sa Ginoo. Pero doon naman tayo na supak nga mga sugo sa Ginoo. Nang atong mga bayang binuhatan, di man to paigo i-bayad, ihulip sa atong mga sala nga nahimo. So silutan kita sa Ginoo. So ang klarong sulbad sa itong kalawasan, mao ang kapasaluan gikan sa Ginoo, ang katumsanan sa itong kasalanan, ang kaluwasan diha ni Kristo, ug maangkon na nimo higala kung mudawat ka ni Kristo nga imong naluwas. Okay, so, ako balik ko na, karong adlaw is adlaw Huwebes, pitsa 18 sa bulan sa Hunyo. Kining maong programa, madungog nimo ni, matag-adlawong Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes ug adlawong Sabado. Mga alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabi o nay usahay ma medyo malangay pagsugod. Nay usahay nga medyo ma mulapasad sa alas 7. Di man kita ka perfect mahigala, ha? So, nanginaot ko nga ikaw na minaw karon. Sama

namo nga nakaangkon po ka anang kasiguruhan sa kalwasan. Okay. So, ato usang timbayaon ang atong mga tigpaminaw. Okay, atong mga tigpaminaw, atong timbayaon eh. So, salamat sa Ginoo nga naa tay mga tigpaminaw. Unahon na to ang mga taga Mindanao, mga higala. Karong hapon na dayon tibayaon ang mga tigpaminawa nato gikan sa laing mga lugar gawas dinhi sa lalawigan sa Bohol. Okay, naa tay tigpaminawan dito sa Mindanao, naa sa Negros, naa sa Cebu. Sila usa ang atong tibayaon karong hapon na, maayong hapon ni Pastor Nathaniel Lunayan o ni Mrs. Helen Lunayan nga taga Baungon Bukidnon. Laing taga Baungon Bukidnon mahigala, si Mr. Edgardo Ayuban o ang iyang Mrs. nga si Ardet Ayuban nga taga Baungon Bukidnon gihapon ni sila uban sa ilang mga anak. So, maing hapon ninyong taga Mindanao. O kung naa may mga taga Mindanao nga naminaw karon nga wa na ko na hisguti inyong pangalan, palihog pag text mo na ko or pagtawag mo na ako, akong cellphone number is 0912-1556336. Mao na akong cellphone number. Ako bali ko na. 0912-1556336. Okay, so isulti ni mo asa imong at kinsa ka o asa imong lugar. Parang malipay po niya ba nga naabot di ay diha ang CBA sa Angkor Radio o naa po yung nagpaminaw. Direta karon sa mga taga Negros, mahigala. Sa Negros atong tibayaon ang mga magtiayon nga mga ortis. Okay. Maying hapon ni Kimwell o ni Medjin Ortiz. Kini si Kim di ay or Kim Will yung gitin na ini kay kini si Maidzin, ako nang na-friend sa Facebook, nakita na ko ang iyong profile. Kim Will di ay ang ngalan sa iyong bana. So, maing hapon ni mo diha Maidzin o sa imong bana nga si Kim Will o sa inyong mga anak diha sa Kanlaon Negros. Mga isuon ni Kim Will, si Jeter, iyang kapika si Jerlyn, si Willie o si Esther, si Giovanni o si Zinda, mga magtiayon ni sila, mga ortis na sila manggala. Then si Renanti o si Grace, ilang papa si Mr. Teofilo Ortiz. So sa tanang mga taga-Kanlaon nga naminaw diha, maayong hapon ninyo, kumusta man mo diha, no? O sa makakita ko sa Facebook nga miulmo ang aso sa Kanlaon, kumusta na mo diha, no? Baka mo naapektahi sa movement sa Kanlaon volcano. Although, karating nga naman, marang masubo po tayo, no? Nga, na yung mga tao kung mapiktahan yun. Kana mga butanga, wag matay kontrol, ang nagigita mga tao, wag kita mahimo pag-control, ang ato, paglikay na lang talayan, no? Pero, pambuno nga, ma-disrupt yun ang atong naandan nga kinabuhi. Tiyan mo na nga ang atong lugar, atong biyaan, na ating mga pananom, na ating mga panimalay, na ating mga panginabuhi, na ating mga binuhi, na gumikan kay may buto mang bulkan, mula mo adto sa ilang lugar. So, di yun lalim mga higala. Pero ato na po naon nga kinay mga panghitabu ang mga higala, kuyog ni sa mga ilhanan nga hapit na mabalik ang Ginoo. Kay kining mga panghitabo karon di man kay isolated nga case nga kinirang bulkan dili magikanara ang gubat ang mga kaguliyang sa mga kanasuran, mga insiguridad sa mga kanasuran bisan di Pilipinas bitaw kana atong kasa politika. Na di man kay Pilipinas sa pinana. Then kining mga gubat. Naman eh. Ang mga linog
nagapangitabo sa naglaing malapis kalibutan. Ganyang buntag, naapo ko yung nabasahan nga, doon na sa linog dito sa asat ng lugara. Oh. So, mga ilhanan gining, hawit mo balik ang Ginoo. So, kamo mga taga-kanlaon, i-comfort na, kung ano lang, i-comfort na lang imagulingon, nga kining tanan, na sinati na to, mga lisod man tuon, pero, ilhanan ni nga hapit mo balik ang Ginoo. Muna nga, importante po nga, labing importante na luwas ka kay kung nakasinati ka na yung mga butanga, niya, ilhanan sa pagbalik sa Ginoo, doon na may katapusan kining tanan. Oh. Hindi man sa tanang higayon nga magkasinati tayo ni. Pero kung wapo ka naluwas, kini mga problema, imos natin karon mas napay mas makuyaw, mas pait, mas sakit nga imong masinati kung ang imong kalag dito na sa kalayo. Kaya wak ka ng kaangong kaluhasan. Okay, so ating padayon pagtimbaya, no, maing hapon ni Paquito Harina nga taga-Kanlaon gihapon ni siya. Kumusta naman ka diha, Mr. Paquito Harina? Then si Jerry de la Piña, uban si ang misis nga si Inday Gamay, sa kagingalan ni Inday, no, nga ingalan namin ni Inday Gamay. Cute talin ang kapagbabay talin. Dito sa Biga, La Libertad, Negros Oriental, maing hapon ni GC Linturio. Okay. Dito sa kuan sa mga tigpaminawan dito sa Cebu. Ah, Habagatang Bahin sa Cebu ni sila mahigala. Okay. Maying hapon ni Sita Bayawa sa Duldul Dumanhog. Kumusta na magkariha manang Sita? Then si Gilbert Nalam, si ang de la Piña family. Si Ivy Cinco, uban si maanak nga si Maika o si Ruth. Then si Luloy Amancio, si Vicky de la Pedra, si Prancing Bisiti, tagadiin sa higala, tagalungsod sa Dalagit. Salamat nga maabot ang atong sibya dito sa Dalagit. Then, atong isunod timbya kini mga taga-Argao. Maying hapon ni Lorna Albios, ni Marilyn Alconera Camarillo. Asang ilaha sa Argao. Dito ta higala sa sa Buluon, maying hapon ni Zinky Medida. Sa Oslob na atay tuminawan dito, magtiayo na sila si Pastor Nicolas o sa iyang misis nga si Miguela, Miguela Cuevas. Si Pastor Nicolas Cuevas o iyang misis nga si Mrs. Miguela Cuevas. Asang ilaha sa Kansaluay, Oslob. Dirita karon mahigala sa Sibunga na atay duha kabuk ti paminawan sa Sibunga. Si June Avila sa Banlot Sibunga o si Lidio Lasaga. Waman nagpahibalo si Lidio Lasaga asa pita sa Sibunga ila, no? So sa tanang mga taga Sibunga na minaw karong kahaponon, maing hapon ninyo. O na, kung naamay na adhiya no nga wa na ko na isguti imong pangalan, wa na ko natimbaya imong pangalan, awhagon niya po ka na ako nga o sa tanang na minaw karon nga gusto ka nga matimbaya yung pangalan na sa kahanginan, asa magkakaroon, yung magkasabuhol o sa asang lugar ang naabot sa Sibya, palihog tikski ko o tawagi ko akong cellphone number 0912-155-6336. So, salamat kayo mahigala sa inyong pagpaminaw ng maong istasyon, ang Angkor Radio 106.9 FM. Kaniadto ni siya, gitawag ni Landmark Radio. O, Landmark Radio. Pero naghangi man ang network nga
gipasilungan sa Landmark Radio nga ang laan kuan gyud ang network gyud mo ikuan isal ba ipa murag ipa kuan ba. So gikan sa Landmark Radio iusab namo gihimo nimo namo nga Anchor Radio. Kana ang Anchor Radio na naay pipila ka mga estasyon diri sa Pilipinas na nasa Iloilo, na dito sa Iligan, na dito sa Cebu. O gani, marag madugangan na po na sila. Mabot nga panahon. So ang tumong kita is mapalapad ang pagwali sa pulong sa Ginoo pinagis kanginan. Kaya doon naman yung mga lugar nga di maabot na mo sa pagsuroy, base na lang pinagis radio sila ma-reach out. So ang Ginoo gyud mahigala ni kamot gyud nga ang maayong balita mapadangat sa mga lugar na kalaing dapit sa Pilipinas. Okay. Di man kay sa diriras ko an diriras sa Bisayas kining Anchor Radio na alis Mindanao na apo ni Luzon pod. Na apo ni Luzon. Okay. So ato sang tibayon si kuan si Lito Nilwag nga nanawag yung sinisinako. Nasulti anay gini. Taga daon ni siya mahigala. May hapon ni mo diha, Lito Nilwag o sa imo mga silingan diha. Nainaot ko nga nakas may panglawas. Din si Ate Rose Relampagos. Nanawag na ako si Ate Rose ganina. Walang sanak utubaga kay na ako'y gipang kuri-kuri Ate Rose. Then si Manang Tasing og si Lingling dito sa Albor sa kuan ni sa Tangkasan Dangay Albor din si Manang Ada maayong hapon ni mo diha sa tagbuan ni Albor. Then ako sang gitimbaya sad. Okay. Ang mga tigpaminaw nato dito sa Maribuhok, maing hapon ni Sister Josephine Kuliti, ni Manang Joaquina Rintuaya, ni Manang Lita Amamio, ni Boy o ni Uping sini, ha? Dito sa kuan, Andrade, dito sa Luona ni sila. Din ang mga taga kuan, ang mga taga Tangkasan Nortiluay nga naminaw nato. Maying hapon niyo diha sa Tangkasan Nortiluay. Okay, basin makabalik mi diha. Umabot nga panahon. So salamat kayo sa paminaw og diri ta karon ay awit nga akong ipahinungod ninyo. Paminaw mo ini. Mubalik ang Ginoo.

aron sila maginulsol maluwas og di sila mahiadto sa dapit diin tua siya kining taong adunahan. So sa ato paday mahigala kung imong tanaw nino, ang mga tao ba nga ito sa impyerno bitaw? Nag-antos dito? Di ginun ta tinguha ang kitang mga buhi nilang mga kaparintihan, kahigalaan, kaila. Maadto sa lugar din tua sila dito. Nang hinaot kita o sila kinahigala. So ikaw ang naminaw karon. Kung ugaling ha, kung ugaling doon na kay amahan, kung doon na kay inahan, doon na kay mga igsuon, mga igagaw, mga parinti, kahigalaan, suod ni mong natuan na sa impyerno, namatay sila na luwas. Nang hindahay in taon sila sa Ginoo, nang hinaot sila sa Ginoo nga, unta ikaw nga naminaw karon, iyang mahal sa kinabuhi, di unta ka maadto dito. Kahilabihan ang pag-antos dito sa impyerno, mahigala. Hilabihan. Ha? Mabasa ni Mas Marcos Kapitulo 9, versikulo 43, 44, sa impyerno dunay kalayo nga di mapalong o dunay ulod nga dili mamatay. Sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 42, mabasa ni mo diha, nga sa impyerno dunay pagminatay o pagpangagot sa mga ngipon. Tiya mo na mahigala, no? Hilabihan kayong pag-antos sa impyerno. So ikaw ang naminaw karon basin og nagpagahi kasi kasing-kasing napatig-a ka. Sa kadaghang panahon, giauhag ka na mo nga dawato ni mong Ginoo, gibaliwala na ni mo. Higala, hinatunta nga dili pa ulahi ang tanan alang ni mo. Nga mo dawat ka ni Kristo imanang luwas. Kaya siya rin paglaom ni mo nga dili ka matos impyerno. Siya rin paglaom ni mo di ka masilutan sa kasalanan. Makasana pa itang higala, mga tahigala, ilang tao. Na ang Diyos na hibalo sa tanan na itong sala, na hibalo siya. Why? Sekreto na ito higala nga nalilong sa panahon sa Ginoo. Hinodomina siya. Okay. So, direkta karon ang sabi mga punto na ito ni atong pagtuon karong gabi una. Una. Ha? Una. Inikamatay sa tao ang iyang kalag mo bulag diha niya. Kumbali ko na. Unang punto na ito, no? Inikamatay sa tao ang iyang kalag mo bulag niya. Okay. Ato nakita mahigala nga namatay ang si Lazaro, ang makilimos. Pagkamatay niya, dunay mga anghel miduol o gidala siya ngadto sa kalipay. Kung imong basihan ang hitabo ni Lazaro, bro, di kaya ta ka conclude, no? Di ta ka kuan nga kanang determinar nga mubulag ang kalag. Pero diri ka sa taong adunahan mahigala, ingon din niyo, o ang adunahan nga tao usab na matay. O dito sa impyerno siya may awa. O ang adunahan nga tao usab na matay, o gilubong. O dito sa impyerno siya miyahat sa iyang mamata. Oh. So sa ito ba ang lawas ni ang gilubong mahigala? Pero ang iyang kalag dito sa impyerno, miyahat dito sa iyong mata, og naan na sa mga kasakit. Nagtiyabaw siya nganto, nagagulo siya nganto, naghilak siya nganto, nagpakiluoy siya nganto mahigala ni Abraham. So mga higala, ang kalag sa tao, mubulag sa lawas, inigkamatay na. Okay. Dirita sa unang mga hari, mga higala. Abli pa rin yung Biblia. Unang mga hari, Kapitulo 17. Okay. Ang istorya ining unang mga hari, mga higala, Kapitulo 17, naghisgot ni Elias or Elijah sa in English. Miadto ni sa Saripat o sa kasyudad na mga higala dito sa Tyre or sa inis, Tiro sa Bisaya, no? Sa Sidon. Gisugo sa Ginoo dito. Kaya doon ay babae nga biyuda nga mo atiman niya nga do. Atol ining panahon na nga doon ay gutom. So, nihit ang pagkaon, pangitaon ang pagkaon mahigala. Unya, si Elias, gitiman ni Bayhana, gipakaon siya sa babae na agig balos, gimilagruhan sa Ginoo ang nudlanan, ang punduhanan sa pagkaon ni Bayhana, nga wag yun nahurot ang ilang harina nga papila naman ito kapudyot o wasa nahurot ang iyang lana nga gamit ng pagluto sa harina bisan gamay na lang kain habilin ini
hangtod nga nahuman ang gutom. Okay. Pero di namin ito punto karon. Ang anak ining bayhana mga higala namatay. Okay. Derita sa unang mga hari kapitulo 17. Kaya bilhin pa ninyo. Kapitulo 17. Derita sa versikulo. Aha. Versikulo 17. Unang mga hari 17. O kini nahitabo human ni ining mga butanga nga ang lalaking anak sa babae, ang babaeng pangulo sa panimalay, na sakit o ang iyang sakit hilabihan ka grabe nga wala nay gininahawa nga nahibilin kaniya. So klaro may galang nga namatay ni kay wa na gud naginhawa gud. Ha. Disiotso. Og siya miingon nganto ni Elias, unsay akong labot kanimo o ikaw nga tawo sa Dios? Ikaw ba miabot nganhi kanako aron pagpahinumdum sa akong sala o sa pagpatay sa akong lalaking anak? Excuse me. So tatawag yung mga higala nga namatay yun ang anak ng maong babaeng biyuda. Okay. So, unsay gihimo ni Elias? Okay. Gidani niya nga to sa iyang iyang higdaanan. O niya miampo sa Ginoo na sa versikulo 20. Okay. Unang mga hari, 17-20. Ang ganyan eh. O si Dala, daon nga na abiyon si Puyo, temporaryo, pinasa, pag-o, di ano, o iyang gitoyhon ang iyang kaugalingon nga na sa bata, o misingit nga to sa Ginoo, o miingon, o Ginoo, akong Dios, ako nag-ampo kanimo, itugot nga ang kalag ni ning bataa, musulod nga to kaniya pag-usab. Unsay ampo ni Propeta Elias Mahigala, nga ang kalag sa bata, pasudlon sa Ginoo pag-usab ngadto niya ngadto sa lawas sa bata. So naa ang bata gihaya sa iyang higdaanan, migawas na day ang kalag di ay mao man gani mi ampo sa Elias nga unta ang kalag ning bataa pasudlon pagbalik sa Ginoo sa iyang lawas. So tataw kay mahigala nga ang kalag sa tao mo bulag sa lawas sa diyang ang tao mamatay na. Kini atong lawas sigala mang abayanan lamang ni og ang kalag mo biya diha kon mabugtuan atas ginanawa. Muna ang unang punto na to. Kung sa gani, humans kamatayon ang kalag mo bulag o mo biya sa lawas sa tao. Okay. Dirita karon si kadong punto na to. Ay kaduha mo ni. Humans kamatayon ang kalag sa Ginoo, ang kalag sa tao, ibutang na sa Dios sa iyang destino, kung asa man siya. Ako balik ko na. Inikamatay sa tao, mugawas ang kalag, o ang kalag ibutang na sa Dios sa asa man ang iyang destino. Okay? At itong basahon sa Lucas Kapitulo 16, dirita sa versikulo 22, nag-iyon din eh. O kini nahitabo nga ang makilimos na matay o gidala sa mga anghel ngadto sa sabakan ni Abraham. So sa ato pa rin mahigala, kineng maong makilimos, luwas ni siya, gidala sa Dios ang iya kalag ngadto sa kalipay. Kisay mudala ang mga anghel. So gisogo sa Dios ang mga anghel, nga may mudala ni Lazaro ang kalag niya, ngadto sa asa sa bakan ni Abraham. Okay. So doon na ang destino mga higala. May destino na ang kalag. Pagkamatay sa tao mga higala, ang kalag, doon na ipaingnan. Okay. Padayon ito basa. Ang adunahan ng tao usab na matay o gilubong. O dito sa impirno, siya miyahat sa imamata nga diha sa mga kasakit. Oh. Ang taong adunahan po kaya wala man naluwas, pagkamatay niya, dito na po siya sa impyerno. So, dunay impyerno mahigala, o ang impyerno dapat

sa kasakit. O maon ay mga higala, ngano ang mga tao, ang mga pundok na nagtudlo nga walay impyerno, kaya ang impyerno kuno lubganan lang kuno, di kuno na ang impyerno, mugamit pa sa pinulungan nga Grigo, uban pa nga pinulungan ko ay lagi, gusto nilang ipakita nga lantip ang ilang kaisipan, tungkol sa ilang kalantip sa kaisipan, ilan na lang to ison ang pulong sa Ginoo, kay lantip lagi ko sa kaisipan kuno, nahibaw ko sila sa orihinal nga mga lingwahe sa Biblia, intawon mga higala. Ha? Ang pulong sa Ginoo no, masabot sa mga tao bisag wa in town kahibalo sa orihinal nga mga pinulungan sa Hebreo o Grigo. Kung ang tao doon na kasing-kasing nga anda matudluan, kamao mo paubos, kamao mo dawat sa unsay mabasa sa pulong sa Ginoo. Wala na itong kinahanglan nga muskwila ka pa o Grigo, muskwila ka pa Hebreo. Kaya kung mahuna ang mga ang Biblia, ano para rin tao sa mga tao mga alamon. Mga tao nga taas og grado, mga tao nga nagkakwarta kay magskwela og Hebreo og Grigo. Oh. So kurtahan kay mga ordinaryong tao, mga mag-uma, mga mananagat. Igala pasatang tao, doon na lay sa gani ang hitabo human sa kamatayon ang paghukom. Mga higala in tao doon ay mga tao nag-iun nga awa pa'y nalangit og na impyerno karon kay wa pa'y paghukom. Di man higala kay usa lang kamatang sa paghukom. Kung tunaan yung Biblia higala no, kay dunay pipila kamatang sa paghukom. Kini ato ibasa karon paghukom human sa kamatayon. Pag-assign sa tao, asa man iyang destinasyon, langit ba o impyerno? Usa na sa mata sa paghukom. Dunay pa'y paghukom, kato mga tuas sa langit, hukman sa do sila ang mga liniwas ba hukman sa Ginoo ilhon kon unsa may gante nga angay madawat nila. Oh. Ang tuas langit din na to ilhon kon malangit ba o dili kay langit na gutuan ko sa langit. Hukman sila ilhon sa Ginoo kon unsa man. Unsa matang sa gante ang madawat nila o baka wa gid pud sila gante kay wa nang lagad sa Ginoo. Oh. Sunod, doon ay paghukom mga higala sa mga dili luwas. Okay, hukman sila sa Ginoo. Para asa man nga paghukom? Nga di man sila luwas di ay. Ilhon kon unsa kabugaton sa silot ang madawat nila gumikan sa ilang mga kasalanan. Okay? Di na to na ma tagsagsag pasabot ninyo atong sibya karon kadi man ninyo akong tumong pero atong punto diri may higala mo ni human sa kamatayan hukman na sa Dios ang tao e destino na kung asa man siya paingon sa langit ba o sa impyerno tanawa kung si Sultin Apostol Pablo ha ikaduhang Korinto 5:8 kung sa iingon ni Apostol Pablo diri ikaduhang Korinto 5:8 okay iingon si Apostol Pablo ha okay ha okay, atong sumagbasa sa 6 ay ikadawang Korinto 5:6. Busa kita kanunay masaligon. Ang kita ini sa unang aplikasyon ang mga taga Korinto. Pero aplikar sa ni ngadto sa mga Kristuhanon, mga linuwas sa Ginoo kay ang mga taga Korinto mga linuwas man sa Ginoo sad sila. So ang mata usa ka linuwas sa Ginoo kining kamatuoran na karon applicable ni ngadto niya. Okay, ikadawang Korinto 5:6. Busa kita kanunay masaligon nga nahibalo nga samtang kita ania nagpuyo dinhi sa lawas kita wala dito sa Ginoo. Okay na sabtan nimo. So sa ato paday kon ang kalag sa tao nga linuwas naa pa sa lawas sa tao wala pa siya dito sa Ginoo. Okay. Versikulo 8. Kita masaligon ako nag-ingon og nagatinguha Hinuon nga mubiya sa lawas og maanaa uban sa Ginoo. Unsa gani? Mubiya sa lawas. Kasi mitabo maanaa uban sa Ginoo. Oh, tataw no? Nga inigbiya dai sa lawas o sa katawong linuwas adto na siya uban sa Ginoo. Og ang tao sa nga dili luwas sa mga higala, tunabasa sa Lucas Kapitulo 16,
inigbiya sa sakalaks

kay waman sa naluwas, adto na sad siya sa impyerno. So kanang gitudlo sa uban mahigala nga soul sleep theory. Ang tao kunong patay kuno, ang iyang kalag naara uban niya, natulog niya sa lubnganan, di ang tao na tinuod. Naiba mo kung saan na natulog sa lubnganan, ang lawas na sa tao nga patay. Lawas na niya. Nga banghaon sa na umaabot nga panahon sa Ginoo, mauna nga mura na po na siya og natulog. Kaya banhaon man. Pero usbon sa Ginoo. Ha? So mahigala ang kalag sa tao, mahigala inikamatay niya, mubuwag sa lawas, no? So di, taon nga inikamatay sa tao, naaslubnganan ang lawas, na ang kalag natulog na po. Sayo po na siya. Ha? Doon ay murag mga bersikulo, nagsulti anak. Pero kung imong tun-an gid pag-ayo higala, ikumparar nimo ang mga bersikulo por bersikulo, di na tinuod. Ang tinuod mauni. Nga inigamatay sa tao, ang iyang lawas maoy naa sa lubnganan, gihulagway nga matulog. Kay banhal man sa ginuomat nga panahon. Samtang ayang kalag nibuwag, kung luwas siya, asa siya paingon gani? Kung luwas siya, ato sa langit. Pero kung waas siya na luwas, asa siya paingon? Sa impyerno. Kung tuwa na sa impyerno, wala na. So panalitan, namatay imong parente, nan impyerno na siya. Bisan pag kapilan nimo siya pamisahan, bisan pag linibo ang magasto nimo sa pamisa, wala na ikapasunanan nga naman to na sa impyerno. Okay. Sa laing bahin po, kung panitan, luwas na itong imong parente nga namatay, tuwa na sa langit. So nga nung magpamisa, pamamud ka, unsa may pulos sa imong pamisa, tuwa na mas langit ang tao. Masa may ihangin naman sa Ginoo sa iya nga, pabalikon itong tao to sa langit sa kalibutan. Nga, nindot na sa langit, o niya, pabalikon naman sa kalibutan, nga is, naka problema, naka pag-antos, na ikatalagman, kalisdanan. So, ang taong patay, ang taong hingkala, wala na kinahanglanan niya nga, pamisahan pa, iampu pa, pangadzian pa, mag-indulhinsya ta para niya, halaran pa, wala na mga higala. Tuwa na gusto sa lagod. Kung sa may kinanglan niya. So sa ato pa, kung ang tao tuwa man sa impyerno o tuwa sa langit, wa na'y gamit ang misa. Wa na'y gamit ang mga penitensya. Wa na'y gamit ang mga edulhinsya. Wa na'y gamit ang bisa-unsa pang ihalad, mga pangadzi para niya. Nga naman, di na mausap pa ang destino niya. Kung langit siya, tuwa na gusto sa langit, o kung impyerno man galing siya, tuwa na gusto sa impyerno. O muna iyang adangatan. Dito na siya. Okay? So, sa may gamit sa, kung, pamisa. Tanaw ragod ha? Naatay, bersikulo basahon. Dirita sa, Salmo 50, 49. O sige, yun din eh. Salmo 49, bersikulo 6 o 7. Naingon din ay, sila nga nagsalig diha sa ilang katigayunan o nagpasigarbo sa ilang mga kaugalingon diha sa kadaghan sa ilang mga bahandi. Walay usa kanila nga makahimos bisan unsang paagi sa pagtubos ang igsoon ni sa paghatag ngadto sa Dios o usa kalukat alang kaniya. Unsay kani mahigala? Dili na mahimo nga muhatag og lukat ngadto sa Dios alang kanila. Di ta makasalig sa bahandi, di ta makasalig sa katigayunan. Way pulos ang katigayunan higala alang sa kaluwasan sa atong kalag. Ang makahugas ng kasalanan, ang lukat sa atong kadautan, ang dugo ni Kristo Jesus mga higala, di in taon kwarta. Di kwarta mga higala. Okay? So, natuntok nga tataon asing punto no? Dito sa katapos ang punto na to, karong gabi unas itong pagtuon. O ni, ang tao nga tuanas, ang kalag nga tuanas sa laing kalibutan, dili na mo balik pa diri sa yuta. Ako balik ko na. Ang kalag nga tuanas sa laing kalibutan, di na mo balik pa diri sa yuta. Ang kalag sa taong patay na, dili na mo balik pa diri sa kalibutan. Dirita sa kuan. Ha? Dirita sa

istoryas kinabuhi ni Haring David. Dili ni sambingay. Literal ni istorya, tinud-an na yung istorya. Kaya literal ni mga tawhanan na apil ni mga istorya. Busa, literal na ito ni masabot. Mawa ni siya ang kamatuuran. Okay. Ikaduhang Samuel, Kapitulo 12, Palihog. Okay. Muni, si David mga higala nakasaa sa Ginoo. Nakapamabdo siya ang babae nga si Batsiba. Onya, ang propita, miingon nga kinigwata ang mamatay ni. Tuod man, taas-taas ni mga istoryano, pero di naman ito ni malitali kay di man naman itong punto karong gabi una, di ta karon sa pagkamatay ng bata. Ah, namatay ang bata, may gala kay mao manigip pasidaan sa Ginoo. Oh, namatay giniwata na sakit ni bata ani namatay. Okay. Dili ta si kadong Samuel kwento 12 versículo 22. Ingon dinhi oh. Og siya, si David ni, miingon, samtang nga ang bata buhi pa, ako may puasa og mihilak kay ako miingon, kinsa ang makasulti kung ang Dios mahimong adagaya sa grasya nganhi kanamo aron ang bata mabuhi. Oh, so samtang buhi pa ang bata, si David may puasa, mihilak siya sa Ginoo aron nga ayuhon sa Ginoo ang bata aron di ta mamatay, pero na-pronounce naman sa propita nga patyon gid ang sa Ginoo ang bata. So gituman sa Ginoo ang saan niya, namatay gini bata may gala. Kay sunot silot mampunin niya sa sala ni David. 23. Apan karon siya patay na. Ngano nga ako gayod magpuasa pa? Ako ba makahimo sa pagbabalik kaniya? Ako mo adto kaniya. Apan siya dili mo balik nganhi kanako. Ha? Apan ako mo adto kaniya. Apan siya dili mo balik nganhi kanako. So may higala niyo si David nga ako si David. Kung mamatay man si David, muadto sad sa nimutangan ining bataa. Kay bata man to, ang bata mamatay, malangit mo gina, na si David kay magtutuo man sa Ginoo, liniwas man sa Ginoo, adto gid siya sa langit. So iyon si David nga, ako muadto ngadto kaniya, apan siya dili mo balik ngani kanako. So, ang bata, ang kalag sa bata ay nga namatay na, di na mo balik pa dari sa kalibutan. Nabay laing teksto may gana ng suti anak. Dita sa libro ni Job or Job sa Ingles. Job, Job chapter 7 verse 9 to 10. Job kapitulo 7, versikulo 9, ngadto sa versikulo 10. O sige, yun din eh. Job o Job kapitulo 7, 9 ngadto sa 10. Yun din eh. Ingon sa panganod nga nawala og nagkahanaw, maingon man siya nga nagakanaog sa lubnganan, dili na musaka pa. Jis, siya dili na mupauli pangadto sa iyang balay, ni ang iyang dapit makaila pa kaniya. So tata ka may higala, no? Ako balik ko basa ha. Ingon sa panganod nga nawala og nagakahanaw, maingon man siya nga nagakanaog sa lubnganan. Sibut pa sabut ini, katabag taong namatay na gilubong ba? Dili na musaka pa. Jis, siya dili na mo pauli pangadto sa iyang balay, ni ang iyang dapit makaila pa kaniya. So mahigala tataw no? Na ang taong patay, di nagita mo balik pa sa panimalay. Okay. Kapitulo 10, versikulo 22 o 23. Masigyo nini. Kapitulo 10. Job, kapitulo 10 o chapter 10, verse 22 to 23. Okay. Di day. Kapitulo 10, di ay, 20-21. Okay, nagyan niya. Dili ba ang akong mga adlaw diutay? Nan nganong nanhunong og pasagdi ako nga mag-inusara aron ako makakuha og diutay nga kalipay. 21. Sa dili pa ako muadto, diin ako dili na mubalik, bisan ngadto sa yuta sa kangitngit og sa landong sa kamatayon. 22. Usa ka yuta sa kangitngit ingon sa kangitngit mismo og sa landong sa kamatayon,

nga walay kahapsay og diin nga ang kahayag ingon sa kangitngit. So mga kaigala, no? Ha? Di na mubalik pa ang tao nga tuan na sa kamatayon. Nang karoon sa may atong implikasyon ini mga kaigala. Karong panahon na nagsaulog ang mga tao o karong ankropit sa uno o dos o kalag-kalag. Okay? Dili dautan ha nga, hindi mo natutumang katigulangan nga namatay. Di dautan nga, ang ilang lubngana, duon ni mo, limpiyuhan ni mo, hagbasa ni mo, ang ilang lubngana,

di na di na wa na ipatay nga mo balik kadto sa kalibutan musangyaw sa iyang mga isuon kadto mga nagsangyaw dire mga magwali dire adto pa paminahon ang iyang mga isuon bastante na ang pagsangyaw sa mga magwali nga gisugo sa Ginoo na kining mga tawhana kung sila mutuo lamang maluwas sila wa na kinahanglan mo ipatay ibutan ta palit na ipatay mo balik ha layo pang patay tingali kitaan sa mga kuan sa mga isuon ni itong taong-taong ito, managan din sila. O ikaw ko na be, na ay mong lulo na matay na sa katuig, na nanuktok, pag-abli pa ni mo, ha, si lulo, anak, dong, apo, ni ako ay musangyaw ko ni mo, asa ka, pulitang espiritu ni mo ka, way, may bilintel, way na minaw, managan ang tanan. So ang kamatuunan ni mahigala mo ni, dili na pabalikon pa sa Dios ang taong patay nga ris kalibutan. Okay. So, ninautunta ko nga, makurian nato ang atong sayop ng mga pagtuo, sayop ng mga pagtulunan, sayop ng mga baruganan, o sayop ng mga prinsipyo. Undangan ang tao na inyong pagharadhalad o mga pagkaon diha sa mga nitso ninyo sa inyong matiano. Kaunan lang sinipan malay. O kung daghan mga galing, pangagda mo sa inyong mga silingan. Malipay pa sila. Malipay pang Ginoon ninyo kay na nakapakaon mo sa inyong mga silingan. Di kay ibutangan ninyo sa nitso, langawon, amigason, so dugugsom, abugan, or kung malipat mo, na ay mga masinay mga standby, pangkuhaon na. So hinatang ang makurihan ta. Then, usap po ni, kung patay na ato mga parinte, di na intawang takalagon ato nila, kaya di naman mubalik ang kalag sa kalibutan. Busa ayaw mo kahandlok nga atong imong lolo, atong imong lola, kung nalimot ka pag pamisa ato, uwa ka makaduaw sa lubong, maingon nga, basi anion ko ni lulog ni lula o ni kuan kay wa, di ko mahinumdum nila. Ang kalibutan sa mga patay, lahi sa kalibutan sa mga buhi. Ang ilang kalibutan, lahi sa kalibutan. Tuwan sa dito na po sila. O ato, di, ang ato na po diri. Nindot, di ba na, dautan nga maghandom ta silang sa atong mga namatay, muduaw ta sa atong ilang mga lunganan, atong atimanon na to, atong libyuhan na to, pero ayaw pagdahom nga sa, mubalik pa yung taon sila. Ayaw pagdahom nga, kalagun po ga kung napakyas ka paghimo, anak. Ayaw pagdahom nga, kung di ka kung di ka kahalag pamisa kanila nga, hangupon ang apo, itagaag sakit ni lulo, ni lula, kay wa ta kahalag pamisa, nasakit in taon ang apo. Nasakit. Pagkawa apo ay kasing-kasing nilulog ni lula no nga, ang apo mo gigita ang sakit. Kung mo kayo nalimot tumisa, di po in taon na ang mga kalag. Ang mga tao tuas, kung hindi na taon to ka, huna-huna pa ugoan, panimalos, kay unastanan kung to sa impyerno. Di mo to ka naog sa kalibutan, kaya dito naman po to hangtos kanturan. Di naman tugutan sa ginong manaog sa kalibutan, ug to sa langit po. Ang to sa langit ito, di naman mapanimus lang ito sa langit. Ang mga tao ito sa langit mahigala, mga tao ito nga nakasabot sa kadako, sa pasaylo, sa Diyos, sa ilang sala. Mga tao malangit, no, di ito ang magunahuna o panimalos, gagmay lang mga sala mahigala. Di ito ang magunahuna o panimalos. So, hunaan ninyo nga, mo balik diri si lulog, si lula, yung mga parinte, aron kalagun mo, aron halukon mo, aron tagaag sakit ang inyong mga apo. Kaya nalimot og pamisa, nalimot og pangadzi. Di na nang taon higala may tabo. Nangyaut ko nga, nahimo kong panangin yung karong kiti una, tingali kamong naminaw karon, sakit ni para ninyo, may mga nga nung hilabtan mang yun ni mo pastor, ang among mga naandan na mong ginahimo. Okay, maon eh. Gisugo ang mga magtutulo sa pulong sa Ginoo nga itudlo ang itawag whole counsel of God. Ang pagpasabot ana nga ang tanang bahin sa Biblia, tanang kamatuoran ini angay itudlo isulti. Yes, to yung kamatuoran na higala nga sakit para nato labi na kay mabikil ini ang atong gituhan, mabikil ini atong baruganan, mabikil ini ang itudlo sa atong reliyon. Pero wala may opsyon mga higala. Maglagot man mo na mo, naarang ninyo,

0: Thank you for listening to Landmark Radio, 106.9 FM.
1: Manibaya kita karon sa atong mga tigunginaw. Unahaw na to ang taga Mindanao. Pasalamat ang anaminaw kinisilano. Mayang gabi ikang Pastor Nathaniel Lunayan o sa iyang kapikas nga si Mrs. Helen Lunayan. Asa ang ilaha dito sa Baungon Bukidnon mga higala. Laing taga Baungon Bukidnon ng atong tigunginaw atong itimaya karon si Ardet Ayuban. Mayang gabi mo di Ardet Ayuban. Dito karon sa Cebu mga higala sa habagatang bahin sa Cebu na atay ubay-ubay nga mga tigbaynawan dito maayong gabi nila ni atong itibaya sila si Gilbert Nalam sa Kuro Dalagit ang De La Fina family maayong gabi niyo diha De La Fina family sa Langkay Dalagit sa Balog Dalagit. Atong gitimbaya pod si IB5 o ba ni Maika o ni Ruth nga iyang kabataan. Sa saksak dalagit to, adid to, may gabiin ni Luloy Amancio. May gabi isa ni Vicky de la Pedra sa Ubong Dalagit. Si Francine Bisiti, atong gitimbaya dito sa Tabon Dalagit. Ubay-ubay yung mga tadalagit, may galan, mabina to, no? Okay, dito karon sa

0: lungsod sa Bulhoon maingabiin ni Zinky Medida. Sa Sibunga at gitibaya si Lidio Lasaga o niya si John Avila dito sa Banlot Sibunga. Sa lungsod sa Argao na atay pila kapigminawan dito at gitibaya may gabiin ni Marilyn Alconira Camarillo at sa gitibaya si Lorna Albios o si Aurelio o si Aurelia o ba ni Kate Cinco nga ilang anak. Dito takaroon sa Negros mga higala. Sa Kanlaon, Negros Oriental, atong gitibaya si Paquito Harina. Nagabiisa ni Jerry o ni Inday Gamay de la Piña. Mga pagtibaya alang sa Ortiz family. May gabi ni Mudia Nong Kifilo o sa imong mga kabataan o sa ilang mga kapikas sa banag asawa ni. May gabi ni Renanti yung asawa nga si Grace. May gabi ni Zitter yung asawa nga si Zerlin. Mga pagtibaya alang ni Willie o ni Esther. Ni Kim Kim o ni Mijin. Ni Mijin o ni Zimbabwe.
1: Where faith comes alive, The Anchor Radio, 106.9 FM.